0: Camhe exka FM kisiebe amoho tapano nge camhe siebe iri borishi kum kakuhem no borishi siebe iri kuhe kie teti treso katembo no timbamba kate ha teke tentemaham fre ina kanghe te ma kuhe stati ki jaro kote kun kuna am ni anwart kapui ki ahe kaya koro te ta an karati yabaji ti aki arati derte ha dista ti ki jawu kui kui an ti shi hui ki nita aki jawu kuk e an te gutiku te mui ti kamikam fra ina kang hang ngwa ti kwa hang he aki iti jawu kun jawu kuna anaki kung tim jauji an jawu tok aji an jashinu amu intende ut en stati ki jawu kwe shere khuji na ina kya inkara an jashinu mu ma kore jawu ina kya inkara jawu kore ti khuyi ki kung tibem nu tbere sentin fefen twenda khai ki 500 ti nort kapasi ki stati ki jawu kon kona sarati an jashinu an sesa ku he tum an jashinu jawu jawu tok a sesa ti ti ku he em Provinsi Siki apro ngkuri ak ana karati ngwe em si khana anja dowo tibe dem dren der ta khajaw kuna yabati kreti khana ata kuna ngwe jaw jaw tuk si si ushe sa ku e khana sha ti kuna sikam fra ina kanga siki manda ti o anort ka pusiki stifle di bane a karati Ni manda ku kastel selemu ingutiku anja senu hasa kara maitem. Kaihe aki tuen sesta kaya ba ati cesire hina tami ku kai kai te tiu aku ati yuli tuere senten ianan tuen ta kai ka iye ting i kai ka ui derban de siusi o enya matin. Ana se gutiku e wo hui ti ina cesire hi aki na ku cesire hi kwana ka ati hi Nungi ku tamaka tehi, ina klare klare ku kungsa anse kwe an, nukwe ahinyehin. Nungboro nga kwe an, kwansa na kutako, ngukwa, tati na kutakite kute kaita. Kaya ngehe, aki kungute, nungi eti vye keki nyamati, nungusukunye kwe tinse, kungunboro nga kuna, aki mateto ananja tema na kukwe mate kwe an, woti vye kwa naka. Aku hengi he, faif kuri nangie kwa ti aki kai presidenta si kutaku tema Jacob Juma nitanyama kutaku kwa 15 dingwe jiri si kutaku te ta kai no te sana him no 305 taka di kwe ohi kom kom shana hi aku ansika ekonomia te maka 50 miliard saisi serena iete chakanya na hingam Iki kwena ho kutaku ewo kuna aka te si khana tam he wo ti aki o me aki sesa ane ja sesa kwe na oka kungu te jawo kia inkara jaro hiwe ti kwiski nung adak kamukai ti nu advokati an Andrea Johnson aki kwa aka te do kuhe te kwa kwa aki tinu kwa tamaka te san khatam Tam siki aki ti o NVGS de an advokati a Andy TB takono presiden da Cyril Ramaphosa tam ti om na tami kai ti kwana ha aki ngwe ku jite ti Johnson mse ta ngwe ku iti ngita a matlanka kumisi kwana nyama kutako a shesa bericha no atam siki esaika kwana mungo ti nunga te Johnson aki tiya Kuji tim borong kakai tiji nukai ngem gose sai te tinggi ku an te serai ajau kuiki nu caka tiwe nemu ingu tiku ngu caka kan borong kasi tamaha aki tingha nata i kara envi kie kun ajau ku jau cik eji karo mung hatam presidensi guanam kaka aki shue san ngem kui cabar hatim Boris sihir uem Fransi na di presiden de Emmanuel Macron e kaye gwe aki e si hui kwe ku chao ji kwe na kwe ha en tu wo khate Said Veslek anistati bor nux stati de ehe 15 kilometer na stati ski tingu taku tsuha de no burger mister kais an karati shana gwanam kara kleberti na tahana hinyin gure ten a kona tin 5 tak decision da dikwe ona gute to she ko anki aje kwan kyanku da katim tin decision da dikwe nga oji anki o kyan garshe guta te nga oji ko bi ku wo hui tim nge si it er economy di kwana no iye de hana ki ana kara kiri de anka yeshu chiri kwana chuchu anka no chuchu a fierta grade celsius si hana ki u ma de ku de chuchu go ta muite an kara tia chao e kana go ko tin ku wi de anka ngi ti vi ke ski anja sinu ai yela anja europa ma a e kana go ko yam da mara Frankrijk ki ta na Spanje ta aki 330,000 de kwe am ana oka gwe kutiko go sto khiti kya ngara go te onga oka Frankrijk ki 240,000 de saisi aki saisi di nga o am e anka se go out wi na khatim no 770,000 de saisi tu Spanje si an shoka bori tu exam aha am xka fmo takono te stakom sahnyem
1: siwa mini de koma siwa ki xk fm yang am was se ko bun kang he aha nam gin wami first to mangumu statu vi koma fer yen hang ke nor ka bun ye jan ah na thamak vi ko ke ke gai kang he wadar ta statu vi koma pangak am sung ki ka so fesa yi tram sing ke yi mani tu ayu ya ki chukhu naam fer yin hang ke da ngang da ke yi he ku ke gagay uwa yi vi kwa ma ka kwa ngang ka a ke jikang he yi ke o ki ka a yi ka gaya chik kwa ma ta tuwa pling no si o hung tram sing yin la yang he uwa marin ka kotoro uzala hini wa ke bale wa ya kotoro mandala ke chikin mula yang he wa thoma hini wa ke mafu ki wa ta kawang hiwa 2015 da ha tong 500 nor ka pun ai sta tu vi kuma panga ka um pen ngau se ku fi sa yi kam sung u ke yi mun tu ayu yam provinsi a prolon e ngui ki kawang ye chon ta tini gi ta ku ke kam sung u ge i din der ta vi kuma panga ka um ki ka e hin ma no ko e ta i ki ma mo ko um ka ga vi kuma ka nga ki ka um si ge sing a kam sing ke imani ko ayuich guna te atu devi koma ka to bachi ang si wayi ta fer yen hang mandala ka ogen nor ka bun ye chon stif li bane ati sa tu hung mandala ga vi koma ka si o hung o jelang ka chinji gen em tan lo no se pesa ke 26 ta ha yin he wa si tro gen kom ke o la ke ka he Juli 2000 inang tunda ha ke lagi kon sa ka is gya kala tu ko ta tam ka ng ge fu ta ta ge der pan kona ka sdi ge ta ng wa ka yi ta si ge ta nan hola ki ya ti ya ti yang he wa su tra gin ko ka ya i gi o la ha ta ne ki chi ga ko ka wa su tra gin o ka ko e na wa ki ma ko e mu ko o hu kong ji ton ni o ma ji tra ta yi si sin si ge a nan hola ta si odi ke tsuin e ta vita tsuin da ta lo no sube sa ka un ka si ge a kam sing u pelin na ba ve ki ngwa ka ko ngo un na gan e ta si ka ge khon ka ge dan ka ngwa ki ka ngi ngwa la ka au mi e pelin na ba in a ka yi ta ni to ge wa nam ta le ang ke kun sa ka si ge kam sing ki ko ang ta ge kang ke o ga e ki ka e president ai Jacob Zuma namoko om 15 ya chan ka kastigo sigi hanne ya om ngam ta tong drun tin 5 ta ka ti 3 ke tau ya de bagis to lang sku gi ga khabi u ya ne waki ga ging ten sku gi ga utwa om ta chibisi si ka ng ta mali ne waki ekonomi ka sigi kam sing u 5 ta miliar tin ka mali ka gi ta ku ka stra em tanguling no se besak ang tene geden ya da ki khanu yi ke wanai ke kamang ngau yang he wa fesa directorate wa ke na ku kham sing u thoma ina ke mafuki o idak advocate yang he wa Andrea Johnson ko e ngal man nga git satu o ngdia vikoma ta tranui ta ke hanin e ke ngau yang he wa nfhit e wa advocate ndi motibi ina ke president Cyril Ramaphosa ta tibisika tene geta wa Johnson ki ka e ngal man ya madlanga ai komisi kan ya dzigimwa ke khate ya dzigi ka kuhana ta tronin in SBC ke sing ta Johnson an ngda ki kawisi si ka ngi ge a khamsing wa ya ke ngla yang hewa idak aiwa ta madlanga ai intelligence vi komo panga ka ya kai si gen komo ka ta ya ci ge hito ka ajala hun te ngal man ngwa ge tin ajang dagatini wa chike chi chige ku khlkhama khuya idak inwa ke infection vi ko ma chike he vetan ta chanu prin ku dagu pang kwang ble wa yang hiwa president de wa tani kale chok yo diwa thanu ngi ke ai to rasi francing ai president yang he wa Emmanuel Macron ta tum ka ta community ai jango ai tu aku ka ai ngel mang si gi akam sung u dai hi to ta ko tu khama khuya gani ka he thoda ko tum khama khu ya gani ko si te ga ngewa kam ho si ke paradox ay gani ko ning siyam ta dai ng ka si ge kam sung u da 15 km ay ya chang ke sta tu ta ne ge ta a thoda khama khu ta berger mistre ka ge ta ge khang ya ta gi ng he ta ge manira ng si ge ta ka ya ko mu ko ong sung sta tu ang chang ka ka ku a khon tin 5 ta disin ga gam ka ong si ge hani ge wi kwa mang hi gi chung ye prinawi na ong ga yam ta tin de sin ga sit kho ta ne gan hi geng ki kang tu mang gan ka ng si ku ngu se u yi ga ti wa gan hi gi hum ta lisa ke dein ai ok te ka wa si ge a kham sin u ga ta ne to ga kham ko ga ngi ka ng cham ta ni to ga khu kham ko ne ga tim pe tin ka wa si ge kham sin u fier ta khra de sel se kun kham ko ke kama taya ga ati ko ko tham gol dan ta dai ge tla u ka wis ge a kham sing u tene vi ge ya chan ke europa ya gane ko na i tene tuta a tla kham ko e ta i no si kani ka he wa frankri ke na wa ke spanya ya gane ko na ta un dinu tin der ta di sin ge ti tro ka wis ge a kham sing ya ko e ta si ge no sei ge ko e tlo a ge ati ge wa gane ge hun ta frankri ke ya chan ke ya ko e 2 feet ta ha di sin ni hektar aka da ge da atula thama khoi da kun hu u chi ga kai si da ga khoi 77 ta de si ni aka a ge ni ka hu spanya kuna da ge da kun thama khoi kem ge jam kun to ra si ma si ge ulawa ah ge sam kun nim

Waka waka. Una manje chakwa batena kuse. Waka waka. Tafuna manje isakwa batena kuse. Waka waka. Waka waka atukwa ngai kuse. Waka waka.

0: cam he exka fm ki a khae she ko ta ko am hwa no ngai cam kha a iri bori shi te u kom ka khwe bori a iri khwe e ti e te ti trisel ka te mono tim bamba ka te ke ke tin te ma ham firik a ku twa ta khono ga ko he ta ta ngi ti google tu ki ka puka o ding khwe a ne gen tin ne dren twanda ga kuri Polisi na ngao te tuan taha kuli gako kuhe ae karo an karo kumo ti nuspata rao ka gwi kutuko uo kwi ti cho wite Polisi waka anka te kwe andre trao ti ngao te kam te ha kwe cha Acha shwe shana te kwa nadine ya kutako ana o ti nadine aye ki ya kana ti Taha ko ana ate karo ti m Acha do shana te kwa nano agi ya kutako te ye ara tim takhono acha nyamoko te karo tim gestraut swe di konu ya tim kwe ara kuta ko kya ko khati no kona muka kha hoi ber khati o he nge he aki spiders a provinsi siki a an kara kiri te da ti yo sesa ko a sesa tim kam je kao 20 ta ko khe ku ti ka ku ti tin ka manen bar kha ki ka pu ka polisi o ka an ka ti ko vesli twi khno ti firen si ben ta ku li ko ngna spa tra ko ki an ka ti chu i ti ama ngna ti shu e shan ti khona na ai be ya ko ta ko ki karo tin khwe an o tin khwe am no a ki karo khno ara ko ta ki an ko ho tim no ai ben de khwi am ki a ko a ti ti no se sai tim ai yo te kwen choro kota ko te koma kwa masuki nuart ane derban si o kai kai ting e hammersdal si u kai ka uiki kwa jilu na tau ka ama freda kan e su khwe ting ya ba ting o desanay a ki a en si engi u an o hi no kam a ki metro polisi ki jau to kwe an ta tuwer sen ten tuenta kai kam ama ya ba an ting anja si no che hi aki tuim anja metro polisi ki jawo koma lendukule madonsela unwe da kwa na ya bati anja ama kham kwistan te te tuim ngiu ma anshi si mam tom sangkwa ta bachi nga te do shana di kwana no kama ku anja hai tui anja sinu ai mpumalanga si usiki aki kao kwiste tingi kao kukwitim nung wo pai aki ya ko ta ko khwe a ta nga kai ti madun sela ma am madun sela cham vi ke nta ye khunu tu ai am si ki ya kau ko hi no wishan a de miso tu chi ta ta aki jao o ka ku hi kam cham ko ka ha aku ai ki o hi noku asei simboronga khwena de anche sika yaba tin oi asik ho khwi tin ka de kha a nc tak komitee le te te ma hammers da o holy so ji de ti ti am bori si khre wa hen bara hen peter kuchi e kam ka de kha wa medalia am sta te bond si wo kri glasgow khwi ki 200 meter bara anes ja e winana tin no khabana kha akista te bond record te hasa karama khatim ya bati in minute difference ta koma 2.2 second sik ya khirina ti kuchi e khuri o kuri 200 meter ata kha baradi e ti asiki world champion win na motim no ai me keni south africa di cham kara ya khirina ti silver medal ya wokuri asiki wina nati 200 meter siki antaha olivia no bronze wina nati 200 meter siki buri tuwe kame tine kam xka fmo takono test khabana te kom sahinye
1: 5 minute ke kama ah ke xki fm yang he ahanam ke ngum wami first of magumbu chitwa ay firi na wakati de siki tren a ke google tu ke kapun ya to gani kuna ta yin he siki a kawa ke wani hintini ya siki drink tu na khawam polisa an da ke to na khawa chi de tani hotamni sigi thak ke khama khue ta kang ya gesip tali ta sigi ta choya police kan kui hanak au under truth anu da ke sing lai cha sang git in ho ke ken hum anu koin e ta chui ki ng he ki a ich khuna ya gi ka ba ta chi ya tani da ke thuk in ta da gi ma yim yi ge si ga ma ko ka ta ngau i ge disa tu su ki ka m ting ha ke ting ha kan em ta kai he tru ti ahna ko ya kan kui ta yang ke wan lok o ka si ge a kham sing u ta ne ji thwa yi ge a ke wan lok o si tu ing ka ging am ta yi ngi si ging a ka si ge a kham sing u spi der he na ba ke provinsi a yi ku a kham sing la ka ku na fe sa ge tan he da ki le yang ke kun sa ka ti ni gi ta a fe sa ta jing lai cha si ge thang wa chi de ka ka yang he khaw ma thama khwe tani la yang ki kun sa ki manan ber ki kapun ya ko kan kun khaw tamni si gri ayim police kan ko yana ka o wesli tuk an nda ki sewan fer ta ka khaw si de si tel ning si gu de ge o la gri a cho ya ya ki ka en ma no ko in e ta si thri si kon hi de ge ta ko ki tin ha ngao sung ki ka ng ko he yi ki on le ki kham ta ge o hin la kya ni ki tin against ni ki ta afisam ta yang he wa tradisi chok o gi gali kan he wa kwa masu ke derban ya gu tasi kwa ng kai cham ka ng ke hamas dal ke lamu su besi ke kwa zu notan ya provinsi e dan mo fu e dan ya frida ka cham ski go ta gi am ke la yang he wa khung kan ke wa anc ai ai hm li kha ai chi thon nu yi ne wa ke polisa hi he ku apanga gani ka ng ke kama ki wa 2022 na kha ki wa nam ya ki kain hum gyan koin e ta ya ki kon ya chi thon ngi hum metropolis avi koma panga ka oya ngi wale de kutle madon sela si ong khung ka ngi ka ki ama ta ki chi thoya ng ta sa choku an ho em ta yang he wa kajin hum e chi thwa vi koma tin ka ogi dan tam sang ka ta ba si ku ama khama khue ta ki ya ta si ki khung da ka choka ya plin na wi ho ki te ke ya cho ke kan ka hewam pumalanga ki kwa chi thotu ak damas tri tri tri kan ngi ka yinge si ki kwai te on la gen ng de ya tawa madon sela ta vi ki cha ya ka ki tong ya cho ko na si tri tri tri ya kam me ne wa ki jin ne sa ku apanga e du miso tu si e na wa ki ya e ku apanga e ka si ki akam sin sa ki kwa ton e da chu ki ta sa wi si si ta si de ge wan la ta gi ta kya ki ko si ga kham sing ji phat is se ji ke le ya ta si ki ngri te ke am me na ki ayin si ai ganika yang he wa committee vi ko mat ka ko gan ki hamas del ya he wa holi so zim e to la si ke bu gangwa peter ko chi e ka ikha bon mu cha ki ka ang he mandala ya he wa khoti wa ke gwendra khwe ke bu gangwa ga sing ya te mo gwin ya ke glasgow ke tunati metre chuan oka ngwa ya ki gela ta kanini ka ng ya rekordi ke ngka ng ya tene ki ojala khama kwem ya wala ke wa yene manita 45 taha koma 22 sekonde ku chie ka wa yang ka he wa korsi ka ga ke 100 metre chuan oka ngwa kwa he ya tene wa gunya ki ngka ta ka hotmani ami kani yang he wa sit africa ngoi hotmani Silver Mandalaya ke wana ke ngkang akundisa ke korsim kusung ke honot metre chua a chua ka ngwa ta Olivia Neil Hotamani bronze ke wana ke honot metre chua ka ngwa ke mgidam kum hong ato rasi ngasi ke wala watin drasam kum

0: talasin kawat kam mukam diu nuku wani kap program ta makama kawat kam mukam diu si kamat ay inhei tu mika nte ma wani ke komanu mika yitung ba om igwe ta tamashu kap program itu tam agi acin mukam ati pengau kui ke ay kam ta kekuat tam kui cike he kapasi wong mukam hangun cie tam kua kam mukam wala kam udah sing cike four verpi gising kapasi sena sing o cige sing kua kapasi tam kam wala kam udah damak amati akana tungsa anghi mjumat lajwa kaida ngay programa ng ta kawa chitwa ngaka juzo tawa wuna kwimit ngama pider ta matwa kama ke ingaya tamang ngay tiya tungo o nsa adom kam kum ki a pider ikawa taya ka tida mwajit gam ko
1: moro tunga igwe moro mita lising tunga masing tamo kama jala ta kwa ngunga kalaga
0: nega jala kama kawchi gang hi jala mat mjitwa kala nga tama kwa tuyo tuda kwa nji kai ke chike kama khabre ki o mteme kama wa programe wa chike kwa pasi vat pas ni tama singa kuna kalim 4 verpu sin tama kama pango maka ngut ajik awa 4 verpu wangachi ya maoga ni tkijam kwa kwa maka ngut ngwa pider ki 4 tu prengi sin ta iha sing 4 verpu sin kaisi kena gya unwa tanga sangan voti diwa mi tama tuya kwa mi kwa singa kisi tonga kwa mi kim ching ngama ya kunda ge 4 verpe na kwa pasi kuna ka kutam takwa chemu tsumga mung vita waka mung ma tuja tsage la hidrati chige au kama ya ngwa ngai anvor dia kami tsumga ma kula chiga ng akwa kwe ati sami ke mana o la hidrati ta khasi ke chiga ati ya o chiga ati sa khwasa kwa an tsaya kami anvor ti ka ka jala mta nga
1: a ha tsumga igwe ma jala tu ma jala tu ha kala ng ka khala
0: ya ma sam tsumga ma jala da ma nga da mu ma sum pre ngwe ga mu ngia khalyun ta ga madlifi ta ga springbok tagya blue crane full mtima kopasi fotuka e
1: kada moment ntunga i green through singawa thunga masing da makam hta waka ta mati sa khosa mitunga i green
0: ya ne ka jala ma tu sa khosa a ka dura singa ne mit ka ka ugya gundwa ta chige froli
1: froli thunga i green ta madeli fi kwa kopasi kula
0: oh magi sa sa ngun tam chatam hasin ama jala da ko jala tam chinga ma nga madeli fi kopasi kunda
1: kan nama kula ngatunga igwe ya kula South Africa national assembly kuna
0: ya mi dawo mocho kamo ke masinda ke wona ka tosi te kan lo akeng ta go for liwa mko national liwa kuna sportia tam trasin ke katene tu jam ko khalyun fesi yewa au de gas ke pa daga gadu ta katene wati ke kare ke ka kiji ka kama ka kho gisan ke gamu bo ke game cover pension
1: ka damo tunga igwe
0: katene tu sa blue crane
1: ka damo man tunga igwe ta katena tshawa blokran tshawa van blokran tswa pasi pringeng ame thonga igwe ka nga ka ya tshawa
0: njinga mo na
1: ka nga ka gya ka thonga igwe ta katani ka ngao ga bana
0: okay mas nga khawuna ka tosi ma jwe khamo khya
1: ka tani nge me thonga igwe
0: ike sa tsiga jo thonga mo pidre ko me talisi ka tsiga ma khai ge pring o pring ge ya i hiya singa tsingwe tswa pasi to to singa nga ri eda kichi na tiena kwa foto no topasi wa mgesa at east ga kiwa madalifi ta magita igere da ki awu ya khalyun ji topasi wa peter ki igere da ye igere da he chingwa tsaba ka nga blue crane topasi wa foto wa ki gandwa ta ga ne tsam ka an vorti ji ka chi ki ga re da nsisin ari da ma pasi ta ma jo kamu tuma peter ka an vorti ji tanga hi tsami ka ngwa kwa mko giang blue a foto of kasi talisi ta ka ti mo topasi prengi ke kama ka i kwasin kawa prengi ke wa cleading stakes ta chik trois tu sa anika masin mauna kala se tay blau mauna saya blau mauna chikolo blau ta mauna kriti a blau mchi foru ver bima kwa pasi prengi drige matsa i peter avaha basara kunu ta magia stasi kunata tu tu sa nga matrafa na mtsa dia ma anvorti mtsa masata komige bruku putula chik kwa pasi fotuka ya chitana ndra jala tamasin credit kwa pasi wan ka wachi ga e nga uzala ka thanga wa te ikotu kasin kwa sin ka amtana una mente motion he sita for aya mali ka sin chi ka khon kwa
1: kana thola khama khama ka thonga igwe ta ka wa american amali thonga igwe
0: chi thang na ng thonga ma kam kong kwa sin mente ne khama yam kwa ta khwe ya ge sin kwa pasi chi ga
1: thonga igwe kwa sin ta ge ka wa fe frandi wan ka tlo fe frandia singa mali ka ge singa khoda ga dole ka tsopasi akhoi
0: chithola ng mutung ma peter fe frandia ali ning ske wa singa khouti ta kon ho ga silver ng si automatic da ali kulma ke hona mana chin chum ge ga atrong wa chi gushin hei sang hei
1: khong ga igwe ka thoda kan ke mi tamaja tama ko ege tisa ege tisa mi he ma ge tisa ga andora tonga igwe
0: ka tsi tsela simi tonga ma da ka problema nko khasim kongole se dofrang apandela tasin tinda mo se boka tima kopa si om tima kopa si kunwa ama tsi tsin hega pitere
1: tonga igwe a 5 day vla ga kopa si kula
0: tam tin ngama nda kopa si mtsa prengi ka
1: tonga igwe ka ngama kula nga ka khoda gama tu ta ma sing da gwe kopa na tsi gwe kula pana nga se ku
0: tsi tonga nga mawona singa khalmi mthunga nko hen kwala simko nga meka nga da singa timo kopa si prengi mkwa tsa khwe tsai a mkwa sing
1: ma sing ko thonga igwe kamel pert
0: mtinga man nga kwa kopa si prengi nga meka a
1: kan nga makule nga thonga igwe wa kwa kula a khoret fa fing an hale
0: kama singa tene ma sing ti phanda kopa si kam tura thom sing ka mtinga ma mawona nga pitre ti phanda kopa si ga fudu kai
1: thonga igwe kan nga nga meke singa sing gamdole taka sing bhagwadani kona
0: chithala nga tro di thamsing for 2 masin nga me usi asin han e ta chi phanda ki tia sing u kam ko sing prangi ngui khaga chi ge ka de me ko pasi ge prangi chi me kha ma sing una gya pampun gya banana gya lalanja gya aprosi te gya chasa swa kiwi
1: ma kan ta ge ka wa pampun thunga igwe
0: chithala nga tam chi nga ma ko lenga ya ma kan ga ma tu thisa kwa sa a ma ka ge chi ga ngwa ma sing da pampun wa mko khonte daga khasi mko ge num wa frachte dinga kopasi ya prengi nga twang ngi pan nga gya
1: thonga uge mata ne sing prengi ngi ke kopasi kula
0: gamo mchi ke kopasi kwe
1: kawa aple se thonga igwe
0: okay masang ya thonga masang ne kami ka ri da gya aple se kopasi ya prengi hm ta mata na sing ke furuta ngi kawa kivi tane kopasi ko hm mchi nga kawa chi ke no kha khabika furuta sne kwe kum kai toka ta furuta gi sing gya furuta ngi antana 3 ta masin ko khun ding lo ga papun de ni kunu kuma ta ran ka ne ci u su pan kwe ta frakte ga wa kibi ga ngase tum kai ya mi ta sin ki masin ko kuma kam ge gi ngawa kwe gi se kama kan ngawa kama kan ko kuma ngan kan ta masin tam ko de ki kam ye bun ko ama kwe san kwe kam ngi to do sila ga tim down ho tam ngi
1: ito do sila mi ta le sin ga tim down ga si kama kai

0: teu chirica roji, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam chiki, exca FM chiki.
1: Dingo sana ki caio ya rota. Dingo sana anda exca, tia rota, hana a, hana co triam. Anda dingo sana hana a do kite. Ata huano, kumus and dingo san, him triam car.
2: Ke ya go ikwa tsara hota te nge se shong ka rahe te nge a kwa ta ko nge go ko ya te te mo nge mi go cha te a kwa te go ko eno ya a ta no tsi ma no tsaka be shong ka rahe am te te
3: nga
2: u ta ma tsaka be khom tsi no a ta no ga ma do be nga ma khom tsi no na tsaka kwa nga ma ta ta be
1: ha mam ge o ka nga ta ki ko ma ta ya ta ma jo sa tsa ya khata tsa ya khata jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara khata nda ma ko adi ti mtswa ma ata iya khata ko shi ya khata ko he he ko shu mo ka nja hin yu
2: da go nde go mata ko hen ngati tsa wa go mtu ya khata go nde go mo nga ngi ngi go ma iya
3: ko go mtu ya khata ti tere a tsi ta ma ti ya ta tsi ya ta nga wa a tsaka kara ta o ta ye u tsi ya ta ma tsa tsaka kara bang

0: teu chirika hoji, teu kwenjinu, teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
1: So, buku o Erastus Kauna, dimi o, okaya o dentos mate, simkomi eko a 2020, kukamuka gutenge, mbako kware mika gutenge Kamisen aka eka gete ka jamar disa eka kinga ka sa wa system tsanga eka ngwe kiti so sna na eka kwara kwaste kai kai ya hunge aka eka si gete kai ka to agnur sen eka es ni kukuru chisa ke okuru chias ka kugenye ama oka eka to ate achisa ke ngwe ka eka hotsa te mana khabese o kai kai khabe ning ngo skore bawa e aun hanu mamar akangu barsa ngo ba ki te barash ashina outside ku man te atiza kam kai mi ge te khnesi ke kem gan a te kwara kwas te tong de kam kai ka si ge ma chi chi ne ka si de kocha ka te huye ju ko baran ning sko khwan kam se ka ka si o harambe harambe ka kocha si de khitsu chima ka ko cha jute ho gama si ka gu a devi ka ke akwa si du a devi ko khis ka ke ma si wa akwa ka de further aka ka ko ka ko kar khono kore na nang thunu se e ka mi ngai ka khai e ya ste mar ka se tum ka ngai re ko kham ka sa ne i ko te mar e ka khit ji ko e ka te kwar ka sa o ka o ke yes so sna na ka ase uwa ka ko tshwang kuma patient wa e ngo sko si e ka ko o tshwa e tsheke se ke ka tswa tong ka se ka kuma kwa teng mulu ka uwa score a mari nga uri score te uwa ko tai o grade 10 ka ka fa lwa a score ko grade 10 o ka nga te go kwa te ka ti a tsungwa wa go nga kwa ke te ju kwa kwesta o grade 12 ju ho te kwesta mi se ju sa nga uri mo vetse te mari kwa score te si sa gaya score no rta ma gai te mar wizard u ya twa shetin shi aka gai u na ro aka kwara kam kai ka tsanga kor sire ngai ho wi chi san toi ai te kwa ka gai shuwe ai te di bisa gu ga wa ai sa ga shuwe ho ka tsau chi ai te kai kai aka e ka ro ju sa chi ngor ya dai pos te min ngo chemes ka pa ke ga ka aka sin e khite ta ka ngo ve ku khite ko so sna na kwas kuma kwanga ke nne ka ho mu go nne ka ma ka mo chika ka ka nne ma te ka sing ka ka debi ka sing o ka a khedi ka tsies e ka chinde go e tla ho ha gore ka masisi na na chi chi na na ka a ka kem sa dinga kem sa tong na ba te a go a ho ka masisi ka go kwa mo go go ka hi kwa ma ka a go mo ri ka a go a tswa tswa ka me me ke a go plan sa o se ka kumer tswa uri kem sa ka go ka ni stana tosi sa o campset kwanga ska me kwa campset a khali khanu mi ka kwa kwa ka kwa ka kwa ka ho jans te kami ka se ka ka wang a te o kwisa ge ka nga mi a te ta mi kwa nga mi a khmo ka ko khuche ne ti nga na khuchi sen ke ju a chi ska nga a ka se ko ka reng hai ka shi si si ju ho cha ja te mi ngo mi te ngo wi ko nga se mi a wo ko ta ko ju se mi a nga se a se te ko sha de mu ma ne chi tsi ni kwa kwa a ju se mi lo wi
2: ka la ji do na ti ti to ko na ju ge ntsi de ma e kha ko ka su ke lo ni ka u si ga em bi a ta kwa ta mo le ngo ko ta ti ya khe tsike yo o government khwata ya khwasi da mari tso khwasi da mali ke ya wona na mukru pe ka wona ta achi kala ka hu ati khwata wona ji ma ke ya khwasi ngoi tse wa ko e ju ke ya ke ju kama chun ke ta ji ge chwa o chwa wa le po gani kuna wa ji ge ta o tse fa tre di ta ti sa ngwe ta kwa na mbe tse ji ti ma ngwa sa ko ya kwanju ka ku ke ti ka ngwa sa ko e ti ka ka tsa ko ma ang ko ngwa ju
3: mi ko kharite mi bao ngao ndia go ngoreng ha o chumkoi go once and talk as she wants to acquire us. Look as if every no quite qua, the quite qua, the type of quite qua. Can you see qua we are Katsago cheese? Kakwatsago we are qua we are. Manasi, good chess, Manasi. I pack up, I go. Then you we go quite in the car. Go carrier, you go get a dime for some cruise and
2: pass awu tipe konqwe mukhasi ke then post kwanti yaxhela asingazi nti anqigwa ngodini ncaxa tike giyakwa tourism ngikwa tipe lenga dukhasa o ngceke khwasa ikhwasa ince tingege then post kwang kwixama apple post kama chumkwezi ga apple post te kama apple post ige then post ta kae jitene chao sathi ngoqo ngqhamu ke dike yachana imbenqi debe ke yagqwa khratin khrat yalfu khratu alfu ka wona tsinqe apho nga duty sa suku singu batsike jomhoqo min simo nasinda ke chumkwe
4: ekka

0: Walau ting ke XKFM yang he ahanam kungking mu ami fresh to magombo dia ang aing hofse pe yang he wa gliten spreten bach ang da ke hubi ka he wa no yang he wa fesa directorate wa ke le yang wa toma in mo ke mo foki Andrea Johnson ta ka wasi ge akam sing awa di ka ya ke wana kang ke o ta ya ka ge wa chali Presiden Cyril Ramaphosa Johnson ya di satu kangge ya di satu muku om wacoling nga yakin amam ya ngbu ya ka ngke ogwen egi ka ingalimang kang inga krisis sigi ahna kama kwe ya ke kang ku ka hi ya gi hana ke vigi nga kang ke kong ke mandlang kang iku misi ke disa ka ngi sku gi ka hana wa ya ke kamsung u kang he wa edekin ya la ka hi ya ku ke ingusi Britain baka ang nanda ki kawisisik ang hesige ko ke hana o ya kawisige ay kamsang u kang he uwa ya kung kang kuy kang he wa kwa kwe hana o ya ta Johnson tini ko ke wana u kwa ing halimang kakiwachik ang sit gikli kama kwe ya tuam ya ang nanda ki chiwisisik ang he kumisi ke ching ang nawag ka ng kawisige ay kamsang u kang hanyang he uwa idag ay uwa ke fisa ka ngi at in agdanan ka kumsung u na kwa giga kunisa u vi koma apanga ka ngi ku apanga vi koma ka ng tani kang ka wasigi at kumsung u kai ki ohe Johnson kasi ng oge gugit igasip tulim ko dito ya ki avanga kam kang pala na wadukun hana ya khatia kang tani ke ohda tak ya kuya ka wisi si ka ya ki ya muku ung wachalui tasi tuan ay yalfu sige trang a dai kisi ku esa kui ke tin ha ge kun sa ge na ge du ke kapun ya gani ku nam ta na ya ge kun sa ka sigi a kam sung u ke wa ya dri ya ge kun sa ko esit kan e firi ke ke am mandi ke kwang wa stelen bus ya gani ku na sigi trang a dai firi ta ne ka sigi a kam sung u yin hale ke wa polis a vi ko pang ka cha khotem ni ke sa kuim Polis akang kuya nak aw under tut ang nang daki google tung iya gani kuna ke kapun iya kaw sing ngayon ay firi hina waka si des kitang ma ta si din ay kaw sigi at kamsung u iya ang kama kwa kwi ngang ngaw ke kaya hitin ngayon git ingaw ta u ng kahe wagay bagi gawa he kukit khaya ta kawa sigi he at kamsung ngang la ya he wadri wa ke kuna sa ke man berk kuna kutum ching ay cha sigi tang ma hiti ke hiti kaka sigi trakuya ki le yang ya wa chochin ai ai golia ku tin ajang ta traut an ndaki kolaji thoi ngi sitni kale kin hi ki am ki kalu kulin la ang ki kulisa ka wasiki a kamsung u ta ng watu tani kanin ka ang sigi da tin ajang ki won lok au hm ya an ndaki fisak au hm yin hi wa manak au ina wa ki yin hi wa specialist hm tani sigi da a kamsung u mu ko hane ki ka wisi se hm lang ko gi ko sa u ke ko eng la ke ko sa i ti tham sung u mu ko un na i fe san tin agang a ti gen ne ka un ka ng ga si ko nan ho ke wa ng ko ai si ko nam ta mandala ke khren sin ya agani ko na hi ko a mandala khren si an ng da ke thong ke chi ge gen ka hi wa bet bra ya khren si ka ng ma den hu a twa loli hu na ke ya chan 3 km ya ke khag bat kama kuya chi khuna ta ka ik o he loli ko lagi gang chi ka ga ke to na metre wa ka ek a thon chi si si kwa ge gya lan ya ma si ko sing mo ko o jala ke zimbabwe ya agani khuna ke khrensim ta thang itia tia ke musinan ya agani khuna tani chi si ga ang ke khali kama khwem thang o yana ka o ke mandala ka agani khuna meme mkhosi anganda ke loli kanene ka angkang hwa hwa da chu atlonga khrensi ke ke engal man tru ge chibsi ga wa ka jin hwa au jela uhi hi ka atom ya anganda ke loli atonga chi gi ka tala 3 kilometre ka nga ko tom ei fasi monastery yang he wangoling ngeng geng ku ko angku pangang nawa Ronald Lamola ta vegan ya John gani ka hewa Abuja ya Tugia ta ngawa presidente yang hewa Nigeria wa Bola Tinubu ke Chigongim ta chi gonga ya kan ngai kai hi sak de kho he a khang go tre a wa kan ni ka gin la ya hi wa yi he ta man ngori gin chi tu gyang gulu ka ko esit africa ye a kham sung u chi si mu ko ongo jalam la mo lo tene ka le president de yang hi wa gana wa john mahama khotam ni ya ke ongwa wa chi gongi ke pretoria khuna ke kawisi si ka ige atin ajan wo kham sung le ya wa na ya kolosim kem ke dam kun ni kolosi ma si ke wala wa tal fun dira sam kun noim
1: tsama tine ko ta 5 ra min tenki x ka fm o si kra ho ha tsama nga te ta ho ne tin ir bori e kom sa bori tin ir kwe kriye te ti treso ke tembom tim bamba ka te ga ke ke tin tama ha president ma saro ramaphosa ama twa si aki te sana ti e question ha anja sene mungu tiku a gore go ita do wotem aki di a cd o a glennes brettenberg no ti kwa heng he aki o kara jaro ko ta ko te ting ku an se sa ko tlang ko na ki ke en kara jawo de be te anta mung tin andre jensen a he shu kwa he aki ke u shang ko ku ji te ting ya go ta go te mo shupie ting e nge ti vi ke siki mantla ang kona ki wa ji te sana ting ji aki nte go ta go jao ji jao ko ka ji si we a de siki britain ba an ka te ko sha ga khong ha aki te ti hen an ja sinun a ku te ti aki ung ku khen johnson wo ti a kona sika ya ba ting question a ka sana ting an ka ta kha a ki suri na ti ha committee a ki an kun anaki si ka yen he se sa an ja sinu te tim ni ni se sa ha a ki te kun kara ti ni ngi ko te ta tu se sa tu an kun a jao kun am an a te ku ta ko se sa ti an a ki si ku ta ku mu ti johnson us patra ka ki an ka ti ni am ka e si a ka am shi pi ti si u ka ho ikum no aki tawu de tawu sha anja sinu hong ka ku jita maha te sana tim yal fo de kwe an ta kwenti ni ti ya kung ti ta ku te ti ka tu sh ka kap sta ti gam nung kwe si wa dri aki ta ku jita ti ni firi de kwe an ka ya madi ta ti te o stalan bo su ta kwenti ni firi de kwe an ki anaki tam polisi ki jawu ko kwe kung ti polisi ok an ka de kwe andre trout nga de Google to kapso ka firi di kwe an nga ko kwe an ta aki ka kwinti nga ko kwe an ko ti en ki an ka ti ni aki ka ko kwe an te ko ya ti ta kun ana ai ki ka ro ti dri ka ma ku he menen bar ki te ti an si kam cha ka kwinti ta ko kwe ku ti no ma ku ya ba ta je bende in di ta trout an ka ti hambe aki ya ba ti ka ku asiki khoi ting khoi am nu kya ai ti gonam ka ya karo ting khoi am ama a ka tin mi ti se sa ji ana ho hen khoi nam ana ya ku ta ku ti ku ti se sa gwe nu thu he aki an kara ti ku ta ana te jaro tam ke si ka te a aki woi ta ham khren shi o ka jao ton o na nga ti how did you lay ni ki te bai bra kha khren shi shu ka nyama khata tin ta tsebe shana ti lay ni ki a ku hem tsu how to ku twa nge ti na vge ki 20 km na a kwa a ki kha kwa he em a ti tim no lay ni ji a ki ng stel sel shi ki ti kwa na jimbabwe shu an shu ka kwa na ka how to lay ni ji an kara kya wo ti an kara ti ya tu a ki dao ji kar machine shi ji ta ma kha ka ti kha ng kho he an ja shin ng bi ti a ka ti khu a o na an a ki me me ma kho chi nga ti ko hu ti ta ku a ka gwa nam ka kha khrin shi ju ka ya nu ngi ti ta ti ma ra an kara de sha nam a ka ti khu mi ti ko hu tu a ki 3 km na she ko ta ka ba sha na kha ta Boris khre o hem minister a no jarak ai ko Ronald T. Lamola ka ye gwen ge ke siki Abuja o president Nigeria sim bola ntinubum sete ka ku en ha ku mate ke sika anja sinu khwena tung ju ka kan ya ne ti ko na ko ji khushu ka ku hem South Africa si sistema ga mong tiko cha karamaisam la mola ama gwanam ka khan ki presidentem Ghana sim John Mahama sheta kai kwate Pretoria ki a go jo go jina ta chaka kai gore te amburunga ji ta mong ku kasam tsuburi ya tsama 12 xam xka fmo ta khono testa khabana ko mogwem.

Pretoria wamuso ngheli ani mai agengamke muli wala komte ke tinekwa ina 20 minute ke konke radio xka fm kom wala age akom ke chimusi wala ke khamem ge a filikanqo mqo vilungisa xa programa hege kwangxuya tinqadanga anjikam ge asinqwa ke chimusi ngasikola mhem gita khatwa dhar de kwartal chwang kagita komtiki kabatsiki githora ku khama khwesho thola me ngachithu uyipika ka khama ku andakh isikolo vikwama don muite hana sama verke ngwa ke vilungisa ka muku ohu asikola ka vikwama giga totoka ngqacanqa kam gyasin kwa ke simana wa last is simana wa nuya ngwa julai awa simana ngam ko khachige a geha afitika ngaba gita kom gita dukham gita gawa ngui ngui yewa akhostisi ngawa tangwa ngui nga ya ng chwa khali tang khaita dukha kwa katam gita gami gawa September ngui tam gita ngay tege September ngui dewi kaitam him e kaisi kwa afitika ngawa forbe redangs examen achichi ngawa dewe ye chwa senior premier ye chwa khali khali Lekweke yinkha kwa fitika examen asugala nqekwa ima grade 4 grade 5 grade 6 sise grade 7 ngila atisi ngaba ivi kwa makha nqale kwa khikha makhivan ka niwe dakha tike igya o mukuge ka wona pende pende singe he akwasai mukuge ka nqha kwartala atswang ka gita kwa mke ka khawa wola ye igya kwa wola ke kham ye a skola ma a focusim askola vilungisa gu askola vilungisa ha fur yena khati kawisi sike wa extra ga anduka ga akulini van wola khawa wola ehe akhinqa hene mafran board le ke team ke askola vilungisa muku giga tutuka kwama ka fur better u glass quarter lang ke am ya pendison van ngana kwa tsam tini gwege ke sinqwa ka gwede wege ke nhwe yi juni aya aitsla Deben ay reporting. Kanda kata dawa gula reporting nga tsuga na kata pering nga wagen sun. Adawa ng reporting. Ke adawa magita ni ke for dera June examen na kya. Nga na kwa tsem tinigi a sa akwa. Ke dewe kaisi ay pende sun. Ka ang doi ke ka June examen aga. Ay tsila gita kati ke ke dewe kaisi doi kwa ke lungisa. Of week a tua giga June examen account that we kissy tua gigigigilungisam that we kissy get a to the gitam kamakwe a June examen account that can get out a pindi ke tam kamakwe to the quartal chung kachimusi there the quartalang si anlea de we ekkas ke chimusi ang adawaka ragbe troka ke adawaka ya skola vilungisa kabatsike wa baya nwedag salnya de ekkasun ke agu adawa aya aitslang adawa report ya hunka girkhanya hunge toto sun u kulitima daba gitike qawa kulitima daba gitike jila anje gam tene gya sun kwa ke dewe ai kekya jango tene akala utwa ke kwartala ka chong kabagya sa kwa akin 20 July ka gumutam dinsta ke skola sala kuna ti wasese nka titi kankang awars fer khadran kala pening ngom gechuku halaka acha anang ka ngosi ke gya u khama adawa ya skola vilungi sagdan kuna amba beko merti wa adawa tige he dawa gengum alungi sakwa rag betro ka ki dawa skola vilungi sa kwa agya kama dawon a skola vilungi sa kaw. Ita asam tuha sa kwa ngi wa. Tige a dawoma ni kwa tunga klasi ng. Dahman kwa alungi sa klasi ng. Kisi nga titi laka hong. Awar fer khadrang. Kalasi uka ngala. Ate nige ta wana gwalo ya ehe. Ita a dawon a vilungi sa kaw. Agko kre ya ghan kre. Ha akta gawa dawon a skola bukasun. Haga sun u adoma tili kwa tia skola ti kwa lungisa di adoma wa ti kwa etan kwa u skola ti nga ngutia nge skola ka kwa tia ke tia skola ta mazi ya kwa skola ti singa titi kan wa aites belangrek
mukuti kigiga kusa, kama ihe. Gikwa uha, kikle, dewe kikla zangu kama. Kangita kwam, tegeke, chimba ang, a dewe kikla sing, a ragbetroga kem dewe iskula, vilungi sa. Ka uha tige hetrota, ang kama kwe. A chichi ngawa, skola ma ang. Ya kamani ngawa yhangke gu, ya la porta kya ang. Tage sing. Agi tige sa la porta aga, ngma gita ni kwan kwa. So ka gita kwan at na skola ma tegeke, kawa wakhtit. Ya ehem, asing hi, a skola ng achiko. Anima a skola vilungi sa ki erin stak up. Anima fer an vordele ki tige ka wisisim. Ke gihe akkela utu a. Amuku giga dun muitem, gulit a kwartela ang. Apendis muku giga ku fer bietra uka asinke aktua tu drepwa. Kawa ang fasi. Mkita ng hai, teke di beste forbereda ng mtena gya tuisa muku giga uka. E o kukuma kama, kwa chigde. Agita uwa, chimusi ehe agi nwa avilongi sa chwa ngu. Apani nga ba, alungi sa kama kwe, nga agi skola. Vardir a skola ng achiko. Masa ng hai u. For di la kisa e skola vilongi sa tini gikwa tisa. Kukwa giga chwa ngka chichika e. Hawa chitwa eh ng ag avilong sa tugulit a atukomsi. Kagita ko ng haom ti gigi ka krisi gigi hi akal utum. Kagita ng haang af a. A ehe ka agwalo gigi gya agdo mo. Ama gita ning hong a. Kwa ma uka akwa ka. Ntiwi sisi ma atungke. Age uwa na akruko agatusi. Waka wisisi gita gya agdo mo. Amuni tingin hong ka. Nagi. Ntima mo tuisa mo kugi ka o. Kei matuke. Kei. Kau tuwa mitwa. Kika chwa ngu. Wa kakuluku masika mku mwa sa ulasing. Chibu yung magumik ang ngawang program kiga ngu. Gita sa fita. Taidura chigira sa program. Akalutuam ke ula msingha ngke ya chwa ngu.

0: Nguya ngmanam ka e nga wanke simuka yanke gulika chiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunke vangasike ngkwaka. Mandela khaw khale ya kula mutana nam chika ya kesila kuling. Ka ngantake ka ngaka mupuli nga mu sang muka hanachi kwayi e mukao o chi kwayi e kula chike ikwa wana o iyo wahutu. Chikala wakanke e muke longsa mubaya Mandela. Kanenika ngma Divi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege chika e ya ke uta bunga ye gya ngole ng chike ya sila puli mga katani ko yu yang agang henga oke spiritu ya e ya wa tamuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke chike e heke chipangi ngauka ke panga kaju ke nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kreti heke ka e atene chiku ke kula yule 18 ko nga tamna ya puli mga muku ngeke ya wa tamna la tam wisese muku uha Madela akam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawangi simuka atika kia kwema hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke ngawi chikwa kwe e kwa ke Sita Afrika hege ngole ngwisisi ya ke ngwachua
1: Long live
0: the spirit of Madiba.

A good time wa moso se gengam ke mwoli. Wala kom teke tini kawa fiertag mani teke konke radio XKA FM. Chibusi mwola gita kom ke tini chu ag mga wa mko program. Ya nghe wa mvilunga sang aya program ka kisim. Ka tini gige nwa gen hokong wa mge chibusi ke gichwa ng mge twisa mgu giga gwisa u. Ke he ka ge un kama khu ko sio he ma anje kam ge sang kwa mchu a go angwa der di kwartal he ke chi khisi ke tini a kala tu ge skola me wa skola me ai tikla sun ai sama verkan muku ge ka go chu sun he u anje kam ge he sang kwa skola ma tu ge ge ge go ya juni a aitla kam ge ge sun de wen ai aitlas magita ni kwa kwa ta as sku a skola ma gita kwa te ke ke akhan hi kule ma gita mu khamna wa a skola a ya resultis ta mu ge ka tu kwe ng to wa ka chi kya e ri ke chi mu singi chwang an pani ngwa a nga ni ma a skola vi lungi sa ke Ernstag op van woli ng ka thota go tswa khama khwe wo le ha kolai wa ke ga wola ka tsi a geng hi he ke a ga a tukwa khwa a ya chutwa si a pe ring ba max seker ke kanda kam a gita a gya skola kunam a gita kwa tsi a skola a kwa kwa skola ma kwa tsi a skola ka tsi gingwa ngwa ngwa ha le ga diwi o a tsi a skola ka tsheta kwa tsi nga akake avilungisa sorho ke agite kwa tsia skola ke na kam agite tsa ka a andakh ke vilungisa ka ke classing nwe da ga vi koma sen ke he vilungisa ka ha nwe da ga i pening wa i enhal hm agin gya khanu go vi koma ke he examen tswang ka nwe da ga a moko ke ka lungisa ka sorho ke vi koma se wa se se kan geta agya a khanu mwen ga tsike he examen a wola ge a kam a dukhata dukha ge tonga vi kwa ma kan kan pering a ge lungi sa ka a examen ya a chichi nga wa dihar di kwa rta lang ke a chwang si tini kwa kala tu kanda skola ma wola wu si si gen ge a skola kuna a pen nga wa a tiyan vuar da kan gen ge a klasi ng wan chibu singi chwang nga vi lungi sa ka o si tini kwa nwe da kha niku ge go nwe da kha klas tu chit ola mhensi ge kwa wa klasi ng kula kan a lungi sa kama ya hang gala kham nga dawa bler ng ka ke pendi nga a jun a examen pendi ka ngoku ke ngau a titi nga wa taka of project sense tene ke tlwa nga a khung a wa tsu ke ga tonga ka kama ka ditlen kama a gudubi ka ti yefro merki ka dawa a ler ng ka ke pendi a titi mondeling ka titi sigi a ke mondeling o ga tsu ga forbereitu na a mondeling ya kama a kwa tsu tsu ya kama a ti ti o mondelang a hang kula ka a wona campaign de hang tswa kam ge ko sa ge ta kam ke mondelang a ge ka o ga o toa mondelang kam a tswa tsu a o a vie sa hang se tswa ti o mondelang a bana se tswa tu ke lungisa ta a ge se sa si a o fa ti dinga class nga ra sa tsu o a ge hing ta ya thui ta ka se tsa kama a sa wa a ye from hina nalo nolo ankula tsaka ge akwasa nga ba ka se ke atuke akang chimu singwa nima a skolo vilonge sake Ernstag op ti khisi vilonge sa ka osin tene kwa a nwe da ga chimu singi tswang mo kuge ka o ke he a skolo ma pringa ba again ge a skolo khona ge a classing gen o hukula ka ha gen wona pende ki a tikanga a dear de kwartala ya pendi hete na kwasa a he atong he kantene wa pendi ke si wa kundra a we thong a mufasi a tekha a he a aslaha wizila golwa mukugi ka sing he u a skola a vilungi sa ka gi ka hwaga ge erste priority ka ti fur ina khatsi gi sing ngai ke mana e he a ge a lungi sa ngwa wa tike thwa ko khama kho shoga a khokho a ka tswang ta vilungi sa gita ngana kwa amuni kinkeha a pasporti ye agi ha wuzila ka a koko ki gumana guma o guma o gita bihor ka chi kwa ofu a ka skola mai ka a gege a golwa e khali enti ti mwa e ge a gong
amukugika xa uzelaya hapala pala aguma qo kabathi qhisike athwisa mukugi kawana katosi tega uqhama kamalulumana kamaluluma kae hagi kwa hwaka na cam na cam guma na guma qo kamhelulum hena kamhelulum hekangwa ka tiqe wakhwe ka kundra qe wakhwe wat etiti bo ke aqhwa akatshwanqi heka xhoqo akatshwanqi wa kakulukumasi kamtenege anqhwa asawula sing ngabunga diar de kwartala sitena tungqwa nqha wa dewe kiqexasin ke fer al dewe nge xhaba skola ngwenqe kuwi nqinga de kwa xhama sezi yar nqaxo nguto 18 yar nqaxo diar de kwartala kawachige he sikhanima baya erstach sorgo ke tang hika dawa tesin kauka e hapere nga wagingwa skola dawa gingwa skola hangi lungu isam vanagati tige he dawa magi he a guya skola dawa nga nga skola ka un ya hafer lor kama kwechi kisi mgeta sa tige ke kanine ka ang si tua atu lati onweda ka lati chi sonder fersko nang tam adewe ki kikla sentene sorgo ke gana tam dewe gita kwa atia skola mweta dwe ke gike njim dewe ay etz lang ke gite ke sen tam sa e dewe kwa avye sa ka ke kwartal sa dwe ke gike kong atua ngon taka wati ke gitro kwa ng kama ko siyo adewe kikla sen sorgo ke gana tam dewe gita kwa gya skola kona ta gita cha lungi sa kati te si gya sen ke dawa nke o kama avye sa ka ke kama kya kama atua Duinda chuang dawa angke aku Shanghai ke skola ta dawa ang hika agya skola ta gita ngachu aji ji ka si gi tini gi ti kwang ya wa skola ke dawa ang kwa tam tam cha skola sa ngai ta ya ku ta aji ji ngaba ya sa sa ngu tini ang am ta aji ji aku wak tu ke adawa sa sa ngu am sorho ke adawa kanda kam gita kukwa cha skola ta tutu tang huang ba skola kwa ya kuo kwa sa cha skola ka kwa chi kukama skola kuna mtini gita sinti ke ngana kwa ke magia sa kwa ke darde kwa talang achwa ngal dewe ay kita ya jangu tini gita agi chia jangu aga kala atini sa gita wana gola ihi aka Itsa dawa avilungi sa kawa a ghankre. Sa kwa nghi wa ke daoma gita nungwa tunga skola kuna. Daoma gita tuturuta kwa lungi sa skola kuna. Daoma tuturuta kwa hawa skola. Kula ka hang a gita a nghi u. Mchima gita anakana a dawa avilungi sa gani kuna da mazi. Mugu kwa tu a kwa nghi. Daoma tuturuta kwa hawa skola. Di ama kwa cha skola ka tinga nghi. Di ya mungu wa shima gita ni kwa nga ba gisang heke. Vilungi sa kawasang. Wa kang hete ni akala utuam ke. Timusi bunga mtene gita chwa gulmuk anga program ke ganga magim tanji wang ngay gulmuk kuma ge kongki radio XKFM mukukwe ngay gulmuk kuma mtene si gati sa mukuki ga sa uka kisi ke tena kala utuam ke ula msang hang kia chwa ngang timusi mga gulmuk anga program ke ganga kita sa fita kadura si gira sa kwe program akal utuam ke ula msang hang kia chwa ngang

Rithabile khumalo xa moso nxeke ngencamke woli wole ke ta qomte ke ke tine qinwa 58 minute ke konke radio XK FM tshimusi wole ke ta qomte ke ke tanspam ke minute qinta umxhama wole nxinqwa tshigce hewa yalf irin qiwi mtshigce ke ke xa wola nxinqwa tshigce a program xe ke ka kwingxaka tenxa ka qhisi kantini a qele udwabunga ke wola shin kamge ku ke xa gqoma ka nqoshi kamge ke samthwa xa ke ke wa vilungi sagbani khona muku ke ku tshu singhi u ke anji kang he dyar de kwartal xa tshon he mtrege ke gaba skola mhenghi kuleti mai geta tshu xa munwa ivilungi sagbani khona hanga wa mqa de ke qixa sing mtwa aloka khosinqa mde we ke kai he dewe giga uhika tuwa jala nga wachi maga gya kari dewe evilunga sa gani kuna wan gite dewe duke nguhi li raporti hun taang adawa kakaga sung adawa a raporti ng sung adawa a pende sung ma gita ni kwan kwa wan anjika mga sa kwa dewe krisi ke tama jun eksamena yi krisi gita tuwa ke lungi sa kan nga gen gita ke tama ta wola derde kwarta na wa wola ya ehe wa wola huwa msung ungam dewe ke gabi sisi ka hanka an mudak dewe dewe ge hing gai ka ke vi lungi sa hing ge hing lungi sa muku ke ka ufer bietar u pende sing ka wa ka ang him ge ke sa ula si chimbui mwa da gira ang program ke gang mwa gira sa afita te kola chig ga kam mchig gira sa kwe he program ni mwa chig ge he a kala utuam

buswa moso nqa mche ge nqa mke muli wala kwamte ke yaw fe kwa 15 manita ke konke radio xka fm chimusi mula gita kwamke wala ge kame mge ga wam ko program nya ge kwamke journal a program ge chimusi ka krisi kang tene akala utom ke wala singi chwang che gam ge angwa journal programa agita ukhama ke kha khashon ti ngani khona banona kwa chem ge ngai kwa a gira thora go khama khosi o ban qawa chimba e ha age ngwa kwi ka ha gita ka ke khwa ta chimba ngi a akama kwa ka u angu de ama gita wa sikal ngwa changana kwa ka khim ka thota kwa ka thama ke wa khung nun ke hula ta ka ghi chim ge ang hi kwa wa ghi ka e phokwe nga u khama khwe angule ng ta ji kwa khisi ying ge kwa a khi ka khi kwa khi khama khwe nga wa ka ge ti ta ga tin wa ghi m so da ngui ge tin ng ong wa khung khwa khung khi gwa khung ta ma ji ji ge sing ge ge m tin a thui sa mu ku ge ka kwe u ka beskerem u m ka ka nqaqa amnqa ho mqeke khashonte ngida sing tege qaqa ga khashonte di geta u kham chimba e ha ga firstan u a khashonte di a ya riksisun ya o khashonte ke sang he wa jilasun ke ngana kwa a geta sing u mchima geta ko ta khung ong o ta ga wana qhi ga tsi ngana kwa qa qhi mchi ma pare ngwa ng to ma ka tima ng ka e mchi ma athu sa muku ge ko o ka tiblela o riksha e heng o ngwa a muku ge ka ka ka ke ka chwa chwe tini ge ka ke heart and fall ka ge o he o fu a ka ti ga ng he a monong o shula athu sa muku ge a for better o a kha son ti ti gani khona ge chimba ng a first time o a riksi hm tam ge ko sa ko im first time o riksha e he wa ka khen awa a ge ta wa isi chike mathuisa moku giga uka firtanu riksa e ate ngonga moku giga ka ge ka gaim agita ukham asin u mchima gita ge akwa ge ga chwang mchima pringa wa agi ngabi u nka teke ba ka jela sima pringa wa ging mutu ma ate riksi sa agita ukhama ka thema khwa a dokha git ke ngu jilila e chega na kam na kam agi kwa u na kam na kam agi kwa u wa anungu mgira se de riks faktor khlamang kwa wa tia tia ke na chi khwa na chi khwa ka ya khwa ga jwang ta mugu ge ko sing hi u a amune ke ka khan awa ka sing mchi ma athu sa mugu ge ka u ka kwe tipula u a ka vindika cha wa ka nga chi a fitika ang he a riksi hin ke mchi ma athu sa mugu ge ka khu u ka tipula u a riksi faktura ha kwa ngo nga khu mugu ge ka ka ka kai ageta u a ka chi sa wa chi khwa a e hyang ngi thota go ng khama khwe yula o fa khwa kwa ngwa se ka ngwa yula khikhi ang ng gi ta gya cholesterol kwa ngai chi ng khama kwa ang ng o fu awa chi khwa e ha thang thwa go ng khama ke awa ur kha vakh o fu fetsa rikshi ng khama khwe de ama chi khwa a e he kwe khai suka khai o fu ang kwa khai suka khai ari si tiri nga kama kwe muku giga ngu ka wana kakri. Hege ga chichi ati ni kwa kama kwe gwa. Awa chichi kwe nga he mazi. Ufe na ufu fisisi aktivite te giga kula angu ngu. O nalima ngu awa chichi kwa a e. He akrika singi kya nga kati ni kwa kama family khasonte traski dinesu. Akeka se kula ke ngale mang magita kuku e kai ka kai nana kwa kama kha abba kama akko ma diga ma kha kawachi go kama abba diga ma ko di a thongo ma gani khuna ma kha chi khwa e for ka kama thau ka wa 550 ya ko e kai kai ka diga wa chi de gani khuna ka tena khamo ade kama kha kwi agasing ofu a thundi ma masi gete wana kiga wa kakai tam gita si dame gani kuna kachi chige chi diwa kwa to nino wa kama kau kawa fefinche stak nga kau he akai kakai rikshi nga nga wa akama nigi kawa naka taga wa chigo
Fur kai he akakangu aki ya kawa kone kama fefu fierta kimazi ya ke fiti kama kuki kwa na kriksi tini na khameni ang uka wana ka kahang af tige he ang mu akul uku ang mu wana kwa riksi fakturang par ma ng himwa ke kaya kwang kanda riksi fakturang geta gya ya kansi di ang unawa a mukuki kaka akakika ng ya gising akwa tuisa muku tuisa muku gika ngabi ka ngabi o ya chiche ngona kwa chika akabang hwanga au kwa au dardu mwa chikwa kama a family khasunte khaski dini sa nghe age nghi amo achi dig gani kuna damo a gok gani kuna hige chiche nga chiche ka hanka ng ama ngwa tamazi fisi sa activity te kula ngung ama chikwa akin trota gigi ng akama kwe tamazi akoka ufini ukole u angung a thwanga mu tiko kwasum ta akoga sin u ga tema ha sont ta ga tema ko ha sont wati sin ga titi ga hanka ta mu gugi ga sin u ke he thog un khama ka sho ke a ngung ge te na u khama a ka ga ha sont ti gani khona ta mu gugi ga go chusin hi u ka kang ba tu che a thwisa ti ni ga u ka ngul u ka for better u ka ofin ge ga ga ga chwang aku ke jalang no akha shonti di dir khuna ka ge niga wa chi khwa ya thing thwa ko nga thama ko chi khwa jing a thama khwe so ro ge ufin ge gya a khwa nga chwang nga a tipla u nga i khisin kang he u u angung van thang a ga ngo nga a mu ge ga cha yula khe khe ga ngo nga a mu ge ga cha suka khe tin ngo nga a mu ge ga cha cholesterol of fats ta ga chu sing he usia a gi ta ko nga wa ke ka ulam he ka ga chi chi ga ngala kang apreng nga wa agihin fiti kang nga wa sing u chiga ang kung atipul la ukwa a riksi sa misi tege ke magita sa river al dami goni kuna daming at thwa kwa wana kama kwe tega wa kakay as ngay goni kuna wan kati ni gita ukham achik di aya tak acing nga kang gito da ci de nga nga wa ka ke mu gi ga wana as ci go faral ci ba ka ge wa kama nga thong ka nga ge sa nga fa fin fer ta ko mu gu tu u fef ta aga ka u ri ci nga kama khwe van ci sa chwa pri eclemsia kang ka ge u kama yula ga ni khuna kha wa van ci de hin ka a wana da wa ta chim bala yula kwa a khri u tak ayulang chung khi waga tsikala ka hang a u riksha e ang ona muku ge ka wana ka sa swa coronary akai ke la ter ga khoga chong ga chi a ko tutu a klu u a yula monitor a yula ka toka a yula thaku khi khama khwe ka khotsa a yula khi khi ka kola ka hwa nwa khona a tsakhe ka ta riksing a khama khwe a mazi a thwisa ha ya muku ge ka ko control wa ka chi ke he a extra monitor a yula ke ge ge wang he asu utsika atena thusa mku giga u ka go tiplela u a tsatsa ka ga sonteti a ka riksisu utsa tena thusa mku giga go ntho seng he u tsige he a tide tena a thusa mku giga u uwa atuma adoko hm ya thusa a mku giga go qwanqi uwa anung tsimba ga ga u khama a ayula khika nga ma cholesterol ke nga mang ka fiti ka sika kwa ngo ka kha ina kha sim tuwa ma hum chimbu sin la do ko ti de ngo ngo ka mu ku ge ko chu sin hi wa sa gita sin u a riksha ma wa ti ge nwe da kha ka na wala na wala ti ge ka ku u ka nga ba ka si sin na ba am di ka ma ti ge sin hu ge ka ku a ka a kha bi chu u ga chu ha han ti bla u a riksha ngo ngo a mu ku ge ka ka ka hi ofu heart and fall ofu stroke ka ngo ngo wa amono mu ku ge ka shula or aka problema ci wa se se ka ka ka chu sing hi sia ka tom nga ba doko ka cha doko ga ko kan go ka doko ko ngi wa ke riksi sa e hang o nga ba am ku ge ka ka ka kai he a ti ti nga ba ahmani a ga sa um ti ma ahmani a thisa mu ku ge ka o ka ko tipla u a riksha a thisa a mu ku ge ka khwasa o nga ba ka khisi ke tshi ba ga ga thama aka khashontiti gani khona mtene gira sa dege a khashontiti tene gita u kham msu ke age kwa u wa angung
Gira sa rige kang gantro ta kwa kulu uhung, nuna kwa frakte ge gruntem. Ka gising ge perin wa tepa u, nuna kwa ngai, ke suka hung, ke guichi. Tisa tisa lang kwa tepul la u. Tsika wa gruntem gani kuna a u kama umke ga gwa ka kante. Tisa ge nuna kwa kama wa arpolu digama wa dungu kang digama wa arfasa gwa. Snulam tenis ada ke snulam tena khrunte ngi tena khwasa ngawage akama ku gangu kama frakte gen kunan kunan ko fruta aplosi banana lalanja tri tri uwa tsika wa khran kos angana kwa lo so hun bolojo ke papen kha outing wi kawi sisi ke tena ukhama lete gani kuna vuti ska kwa genga wangai nangwa lete kezu kika yogurti hang ao ku mke ewa la fit kagaga kwa kanwa full room ao atena tuisa mku kika iwa salmon kituna hungwi ke tisinga titike hingana kwa makundi sisung chipoke hung katena jala ngawa a ngugani kuna a kanwa kanaka tena kwa sa kama kwe ua chima kage ua kama ngai gani kuna atene gita sun u ngai msu kaye he faral kaye wa olive oil kasi tuwa ka kwe kala kanga khasun nga hong nung kanga tene tuta u atiti nga wang kanga wa khasun nga hong nung nga waka tene a jala kama kwe nga wa akaka khasun titi kam gita sun mgani kuna asun u katita ama kwa mkha kama gumikha di kama gulukha di sumbi hun sor khoke kwe ngai kwa kwa gang ofa aku tibla u mka ang forka singa kulu sui uka ngai ya hun forka agi a nyua ka minha vintika msinga chicha ngala ngala ngali u wati sanga tisi atena tuisa mku gika kwe u sang u manila e hang hong asin wa a m hang u wa ngung mku gika uka mkang kata maka wakason tike a ngung ati nga waka gika wa a ngung ke kung ati si katene gita ka wa akage kung kia vindika tika wa atahi wa kakuruma sigam tine asa chimusi nguli mkwara gira gaming angawa program gira sa fita ta dura kritik de gira sa ko em program ten atlo tom ke wala hum sang hang ke e chon

nomfundo amuso nxeke ngencamke mwuri wola geta qomti ke iyawufiqwa 41 minute ke konke radio xka fm ke mula ge qomke mtini gire cha gqinqa journal a program ke wola msanga cha ngwa mge twisa mkugi ke qonqhi okwe ke chimaka ge o akhali mqaqa ka khashon titi gani khona hege tsike he kage ntama ko qwasho hege tsike kwa tshwatshwa mkugi ka o ka kuqa wa khonke qaqhi ke tike sa richi ge te ko nqa khama khwe vrawa ka tsike he awa tshwetso tutu ge kwa sin u a ngunu gani khona ta dhamete ne richi thwa ko nqa khama khoya as ngaigane khona ke mkugi ka nqoka wona qaqhi ngire sa risk factor wa ka tsitsi a batsi tshwa a e tutu ge akulu wa ngunu a batsi tshwa ge ge a yula qaqhi ka ma cholesterol a gita ke qaqhi suka qhi ofu a ke qaqhi suka qaqhi a thingwa tshwa thing nga thama khwe a kwa ngwa ta tang tshwa tshwa nga mta maji ufen kula a khoke ka tshwa ngwa o nga manga gida ng family khaski dinisi ya ewa akakangwi gita kukwe kahi kahi kangwa kakahi taka nga gari chikwe nga kama kwe wa chide gani kuna asti go gani kuna wa chide chide ngungwa nga wu ukwa fara al chimba ehe chide mga kwa dawa gya gu hikulaka hun susumuku huyula kwa akai hun hege chikriga gikwa uwa a ngungu kantini gita kwa utakwa a chidi a riksi mungu gika ngoka kwe wana u akahi kamu mwate ke kwa nga kwe chike mtena tuisa mungu gika kwe u katipula uka atini gya sun u akwa gika chwa ngu ka wache zika gikwa u wa a ngungu mso nga tima apri nga wa a ngutu ma em ka tima a ngu kaha a em chimba kacha kama gui ke suka ke ngai gani kuna. Mgeta saate ke ke riksi tini nga kama kwe ke nga a muku gika ka a kai. Muku gika sa angai u. Chike he mge waka shonti aga u wa ngungu. Gikwe ng kama kwe kwa siu. Wachike akwa sa kama kwe nga wa a ke a khashonti ti gani kuna. A gesa u chike atena tuisa muku gika u. Ka tipulila u. Chika hingu nga wa a ngungu. Muku giga kwe ka a kai ka ang. A chichi nga wa kali toga kwe ngungu ching kama kwe. Tene ngu nga a muku giga ka a khasonte problema. Ta muku giga kwe chusi ngi u ka ehe kwa jela nga wa a ngungu a ngu watu. Chike a ngu a u ukwa tipila u a riksha wa chie tota ge kwa jela kama kwe nga wa chima gecha kali a khason titi gani wa ka ang himtene ke sa wala si bunga mtene ke chwa gmi anga wa program ke gang ta mto ka lu ke anje ka gmi mtene ke ke sin kwa game de wing ke skola me junior kolu de ke wa pretoria te de ke to ke competition ye we fertin word ga skola a ko ke noor ka po prevention de u ke e ta ka u ke gwa 5 de pleki tangwe ya ofusmana ngu khawesi magya sa kwa di dar taxte ke di ina dar taxte nke senior kolus pani ke junior kolus pani kolu chawisi sa tene ke ta wana golwa e hisa tra u he u a ma Kimberley theater ke tle ne gen o musa ngwe o ngwa debe understand u debe ke skola me va debe ang batu muku ge ka 14 vorda ga skola heke noor ka po provinsa to ka lu de wing ge kwa age e kolu e wa skola wa junior grupu heke senior e kolu grupu di dar tax te ke di ina dar tax te de wing ka gai ta wa Kimberley theater ko he de wing ge kre u a ya competition ni wa ka ng he ge gam ke ko he matine athwisa muku ge ka ko kwangri wa bunga nje nga qeqe mtene qoka luke dewe ayi skola ferhadrang dewe qeqe ta skola ferhadrang tene akalu tomke nwa mutan ko ka u tome se alem u ti ko to ma kuna sa u ka bi sisi ge kwa ka kam u adawa avilunga sagani kuna hege dawa a yamana ya kwa tinga wa skola
wake e tro kwe o kama kwe se o tene a kalu to am ke kwarta la ga chwang wa ka kro ma se gam tene asa o la si chimbuing ma gmin anga ko program ke gang ge ta sa fita dura chi gira sa ko program tene a kalu to am ke o la msung ha ke ya chwang

0: Karen amuso ngegege ngamke mwuli wala komte ke ya ufika 55 minute ke konke radio XK FM timbi mwala gita komte ke tansubam ke gogong mwongkama mwala ngin hwa tigde hewa tolfiri wi kawala tigde ge angam awa tolfu nagam gikwa sa tolfiri program tina akalo utom ki wala sila ya gya kom kem ko khawisi program vadisan mudviet a program che bunga che sa tung kin hai mchi gegeta a sam kulite ma gita akalo utom tama amate ge bunga mu hege ku ge kale dum ko kuma ke chi musin ki chang ge thu sam ku ge ga sa ga khisi ga ki ngok kaung am ke program ga chang ke chi ba ga gya khali aga khason ti tik gani kona mchi wase mo tena thu sam ku ge ge chu o um ga hawa mka ge khason katipula o riksison ge ngonga muku ge ka kwa ka kai wakang hem ge ke sa oli ntimbui khe agira ngwa program ke gang ge ta sa fita kola chiga kam nagam chiga ge sa tom 12 fir chiga ge sa kulite ma program ngin wa chiga ge ta a tala utwam hu
1: venga
2: songs of the beat. I drop on the bed.

0: Oder war 12GXGFM, yang hi ahanam kin mu ami, fresh ma gumbu. Wir tak on ai komisi ta presiden Cyril Ramaphosa gita ke kon yang uskapu rektor presiden yang hi waselbi benenge pren ngaba ya umu khaya ika hi ngulin aka jango ken ama muku ohm ya si ohanan lam benenge ta kagakikan si wanan ngoke la yang he wa vi ko mo tro giga panga tika he fesa kana mangus ko giga tin adan ngi la yang he ko giga kuni sa vi ko ma kan he wa ofun gam ya ta ofu ya gi dia mo ko o hu chi si ka un he sku fesa u ga wana ya gi mo kama ku tam ta ji kwang e ya mo ngi sula ke dai ngi tula ko lu yar te emala tleni aya gamsi kuna ke msunduzi municipality ke KwaZulu-Natal ya medelan kunam ta chung aga 2020 ha ke kun hm ka e o hechi tkhat le si si sta kan ni ka ng ikula gasim ta tkhat ai firi ke to ke ka he to ke kho khwe ke wa fisa tu le cha ke boboza ya gagresi ke mtu batuba ke gane ko kasi ko ang ke KwaZulu-Natal kunam ta nagi kono sa gen nagi tu ta kai ke ohe nagi kono sa stani kita afesam ikrosi kono ngeng ko kai ko olun ya plesu ses persen dika ke ngawa ngi ka Amerika ina wake Iran tinhan tinha ka iki ke tani Amerika tinha ki Iran tama frida kan ibu iki ke tani ka ko engel mang si gat kam sung ki du aga dertini ki tropan ki tin ha ko gi gat ta ki dan tan ama ka ng ki ogan e gi ka in hm gi hanin e ta ki presiden Donald Trump ta yin he wa mana hana ka hm ki hana yi kwa kwe ki America ki yi no hm no zala ka si gat kam sung no ki te ka engel mang si ko au zala dila ka kutin ha ke mede ustin a engolo ekani kuna ta iran khotamuni ge ta ke khang ya ta ke yi khotamuni tin ha yi atkani ke oreng gen ko he america ai tolopa basi sing ke wa ka wa he america twa duika kre atin ham kaim ke di gam ko hun ai fasi ma sigi wala awa yin dresa ko hun ko kontalim
1: Kam XKA FM ki 12 ku taw 3 xamni ten ki si karahon te taxone 12 fir borie comme ça bori 12 fir ko ki yete ti treso kate moneti mbamba ka te ha te ke tin tamaham ni rakter lak dens ku misi ko na ana president Cyril Ramaphosa ma un karatam uskap si u rakter president de en selbi benenje anja akhwi dam ningi kumote aki ningsh u qai anin qaye guki sikhesha negwe of ama yete mboronga kai guritam benenje amanqe ga mboronga kai te es imakya inkara anja sinu yete be ta sesa si imaki sesa ti ngehe yete wushan kuki kumote akai unda ujum ama wofum oka siyeti nako si aham munti ke singare khatim tuma uta e ateta ka kol yardi imalaleni takit an kute u tunga osi o musunduji municipality si o KwaZulu Natal si Midland anisijam no 2020 ha nga uji she daro khatete u kuji season 6 ta khwena se ongu wo khatam firi di kwe o ta ka ko te ta ka cham di hotu a bo boza da o mutuba tubaki north kes an ko jilu na tals de o ama ko hen he u ka tsesi u isi ka te sana tin a wen de u kona si kreta no se sa item bo re si khere u hem nang ru yi di presi a 6% de ka tsebe sana de kona he fie is a ta kon iran ta asa khabana ha khu kha ti aka aku he ka ku he america aki karoti iran he freda e no huo khatim no dertin oro iete aki ame ansi kutako te antim kwe aki te sana tin shwe sana tikwana no president de Donald Trump ma aki huje nga kona ana minye tin khana oro te anja sinu America si u ngte hoji anesija mi kai tinu masileji ni kau kai kostel sele amaki aki anja tiko meda uste si te kau kai tinka anja kwara khatim Iran aki ang karatin kha he anja sinu khasi tama kha khasi ungai sen khasi ato he naku tu kha khasi utu ringi ngi America shu ame na ti o he shu ka we khan tama kha na khuwa khatim na kha na khuwa gwe amuti yo fie sa a kha bana kha khana a ka wo ti beno tu buri he kam ine kam xka fmo ta khon khon dam kwe test ko mo gwe

0: Sí, under tak mani tak kong wa yin ke XKFM tene chu agang no dang ki mkon ming he wa morsa ni wi tak ma ga ng kam ge ta as a profile yang he wa Helena van Vieren wa
1: tam me yin e tam ko sheben der tak mani te ki si kra wa ha tam ng te gonam ka ha jao su morsa ni se to cham ti te morsa ni ti tresol ka te mo da kona fresh to mangum buta ta no thank you ke sam Helena van Vieren tekri de kwe di Nordveskite kwe di profil am.

tsama tibie among go ex ka FM o ta hona tetwe e re kwedang bori he kom sa bori he ke ye tete tresa ka te mona di mama ka te ga ke ke tena on regterlike diens kommissie ko na president Cyril Ramaphosa ma a karata a ki us ka president regter president de a Selby Benenge ma imamu ko ta ko a gore go ngwe dinge anja national xa xi u tsweki ama anja mo ngo tiko mboronga kai ko tsa go ita Benenge ama ntse si ga mboronga ta xi go tiko a muiti ke eng kara anja sono ja re beta se sa si a ke te sana tin si e te o sana ku ki te se sa tin si om ama o vo ka si e tin na ko ngere tin ngo jem Tui ha kui ota, tete taka kuriat imala leninki sunduzi, municipality u KwaZulu Natal soka. No 21 taka a kingu jidarota, 66 taka kui ongu wohata. Firi kui ota, kakote taka tamahuto, kakwa taka boboza ki simdam o mutabu tuba on. North case and KwaZulu Natal SDK kama kuwa nga uika isi uika tesana ti no ayewe ndew tahiyo te te reta borisi khiri uhem nguna ngkihe ngujiki ngu yedi presi a yedi 6% deka tebe sana gwe kwa na FSA takona Iran ta ansa kao kuwe se huo kata Amerika karo ti Iran he e freida kate no huo kati aki hawana kakao gwe aminam Nang he, swesh na tikoran ng presidente mo Donald Trump, ama ani ahuji katun na kung ama katun ana, kara kumiyet ting kana koro de taki Amerika si u de ane he m, ng masil ane mi tinong ni Friday si tayong tayong tao kuka ane still salam, ahe mede uste kana an kara tiya kutako de jaw kara tim, Iran at kati kana karo. Pao gwe khata ang jikhan ki tuwa ngay ji Amerika siu ame ji at ting onga o ji am angis amu ti afiye is a khana khawana ka angis a tawo ti weno bori tuwe ti takon kama firi kam takon ex ka FMO ste khawana komo gwe

ona re tensia bang o he ta khono nya ga fm tsa matsatsi ka temo ne te ke 3 ka mako tao 3 ndar ta khono te jete tsa o kara khwane 720 ga minute se go tao te ke ya go ha fir ire se go tao ka tisa fir ire se ka bori e bori so ka se o bet ndani tende tsa magwe am tsame se go tao khiri na gwa ti khuse no go tao ya ten reinard kula be ka punda a tsamtsi ka 20 jamana te ya ga tegwe to utshaka wesendrane qoqo tacide xa ikwethi khushi nokwetawo yachwakwe nete anakhwa ete ucekamje tema xoxa ikwene can onyokara cewunisa kuya ixa iko na ayichwate haha sikwetawo cama ngibe nakwetawo 5 ire xamari khwagate o 20 manda cishi o ecawe siyokwetawo acamje kaheri yakwe tetwa kwetawo xa ikwane can cewunisa kuya ixa iko kuti dode sure xana nge a xasena hancixa iko jikino ena 20 karate muno jaroko itawo 20 pendeje xaye kuchwakwe ndrika kwartal sike kwana ena khase nveta ti raporti chawe chamuwa kwati raporti cha xaye kwati makitsa saati retan makitsa 20 karate jaroti reta na atsa raporti cha kwakwe no ti duwe de cha 20 pende xaye kuchwakwe.

Tsamete ke temono se go firi ire a tlama go XKA FM siki no bambara go u itseka rado a twata tsetse ten kwena te bore tsi sarati yafta kapunda. President Masero Ramaphosa anka tkhwano ntsesi ka dawta ha daw a si hamete kwano tsan chuchuo de ngqam anqa kwana ka nce e a dawti a a ka tien ko qeunisa khanga o je tra de ta norte afrika se ane o kata khama qeun qam swe de ga si afrika hu he moko jawo qa eta ko qubu a e ja qwe ko ku kata ne dao a hisana tinga o je tunisia algeria ta khunu maroko ki ta moite ko

0: ano ake an tsone sa ga o ka ma tshutshwe ti no a a khom kara a ti di kwana a nne e a te ko kun kara ti o ke a ke khwe a o ti ta hono go ji ngo mi o ti ji ta ma sinya sana ti ngan da o di kwana ka kha wo a ja o kon khwe na a ka ti kwano hana tse ka ya mo kwa ti ya a ba se te ta ko musa ni a ba se kwa ta kha ma dim chuchu mtam ti tema el mino ti kom a ne kho kam siki gorok ama amoko anka kun khwena ka ya anka ti kwa khanu a ki i ka te si kuni sa kha khum kara ni kuri siki al mino te ko kham guta re ko te ko ka te ramaphosa kham ane a si te ko kuyeti ni sibongi si se ko sieve ka khwe he Pan African Parliament ta tite medran ki musa na tiki minister a sa ta khono chumbuchi ji a te ko ngwara ta ko a pemi majudina a ka ta khwano tla ji ngwe si ka a ta ha tlo ko ha si se go su o sa a tunka o nta o he te ko nwa miti ko he cha ampolo kwa ni susi ki limpopo ka khwe ngo ara ka no nyama ko jao ta ge a ka ta khwano nta o sing nwa miti ngo kare mai ti moino ngo tin mega literesa e ki khata di ngwe se ka gana wo ko 6.5 mega liter no ge se yeti ka ngwarata te daraji a ge se yeti anya mo go ding no meteng ga o si dibe 140 million rand ka se yeti seri anga o ke ngwe mete go ya mo ite kwa no kam kuri a se ko ngie kwa tingo ya me ko jao ka eta di Majudina a ka ta khwano ngo jaoji te ko ngo kunta te nja wo ka yo ko polokwane si municipality ti se ta ta ko munu nga o si ngome te sa tswa ka o khwe ngo tsaka kara si kara dino ge kya kara go inkwa ga sa a nya mo ko te jao ka ta ka e te ding o a honor suk doctorate ti ke ta khono o kara jao a ngwara ta ADR Andrea Johnson khabana khang e qiye kya re ka go ita sieta dita mo supie dita ta ku ara kore kore kuji ake kota ha natango ie mwe iskano ne kare go hi plan ji tinji a te ko a khunka e go ski ge ne ke mo tenu ake swes na te kwa khano ake ha go ke ji ko ko kontu go ji no ake khu a khana tesa no tori kara sesa ko kwe a a go di a o mutete o gateno a go no a ka tainta Johnson a ke a ka ite ga se ngo ihe kwesan karaga ngo aide ke se di o ke a twata ns ka ga bana tie ka ko ita musupi si e ko te ko maganga ko misi se ki ta go no a ke ntwara kwere kwere ku di to e ko kungota a e tsone sa ga na ntwara ta nata hisana hi ngho san sitesana hi om mistat intelligence kuma domisani kumalo ta khono sisi tu ham wesan kwa aki jawo ko te tai kha ne ndi ku ji a to e ko te jao tai ki boris u khiri o ha der ta kha khwena o ta na aki a kha tso a ha tai kam ku a doropasi aki ngwisi kadimo kadima ta tite northwest ane nigeria susika hisana ta kamsika ti ya kwena kumota ngesi mbunga na akatrema ku ha ku swete kwa hanu te ha ka ku kwa ya ku adoropa nta ka amno kwen akawota na dingu art ubi na ku tatahata na ku sinisana ta ki hambe to ka ta ku a na ka am ku sitike ara te bore te khiri khiri ngon kha bana te bore fi fi amno te unyam ka ko hondamska
1: Unang mazalito mo ang gatang ang mi ang hiwa fir irwig XKFM ta fir ke kawa 5 minute. President Cyril Ramaphosa gya kuita ki ngoli ka ang hitwi higi kwi kwi kama kwi kaya ki o ati daaw ki tula ki North Africa gani kuna hatiya kang higya ka hataki kasi humani ge a ki ngolihngi ka tuma khuim gu khosa khui ki Africa ki ka ngolihng paling ta khui ki kam khosa khui Africa ngolihng ki tia hanga ngi palika wadang isang ka wadang dai ngani ko ang Tunisia Algeria ingwa ki Morocco gani khuna akwa ke temperature hun thui ta ki khui khama khui ingwa ki kolu ko kangi ke magi oti gi ke dola ta ka ki ini ce tong kangi ki ngunga ji kha ki kha ingwa ki chang kai su ku ki ko u ka hi ka khisi ki ku tu si si ka ngi ki kundi sa wala si ge pala pala ta ka hi a o wa kam al nino khal ni te ne diwi ta gi a kaung ki ka a tho ka in kha a chik de ta ji thoi he gi ko a sang kang hi ngan gi ko an ngoi ko gya o ku te ki kang ka kuin o khama khaya ka gya kha te ki al nino ya trita gi ko akang ka wa chik de ko kham yang isu to te ni gi sen ki rekordi ki kang he ya ki komisel ngu gi chi kwa rama posa ang de ki o ku ki siwen de pan Africa ki parlament de ki metran gani khuna Minister gi ko sung glu he ko busu ti ang pemi majodina ge o ko ite ge ngai ge khonga wa achia ka ang hite ni ge wa gan ki si si ho ki ka glu gi ka utsa wa ki polo kwa ne ki lim popu ga ne khona ki ka oli ki sun tutru hu ku misala ka ya ge o ko ite ge chia ka ki ka 3 megaliter ki ka glu kanda tam chang pale ngwa ka gi ku ga hana bunga hu kwa ang hisi gya sante gi 6.5 megaliter kanini ka ang kagitwa ta gya okwite gi higdi gya kamsa kwa ang hisi gya ngamati ka ang kwa ang hitu 140 milyun randi gi kamali ka tunisat ini chigde ta kautza gya chwang kakiachi ka ang hisi gi kumisala ta mojidi nang ahang gya okwite gi gya pangak ngapolukwa ni municipaliteti ngo ohonchi wisisi tutu gi ka ngayon ngaw gitu ka ang hipali ngawa so wana diwi Atia kang hiyei apangat wa kalang na im. Pilumilo ki kamandrak o hiki ofisa direktor at yang hi kurepsi tia hong chit o kang kugi sangka kwa giga kundi sa Andrea Johnson. Sgia tisa kang ha o papelo hong yu ng hi yam ti kang hiki gi yang ki ngokang uling hi ngoki kang hiki wa ti ka isi gigi kham ki katutu giga tau ki kakhlindi giko kawa u ki kaingi kama gani taka giki o taka ang hi a wa papilu nga oku inka sige kwa oku inka sigala ki mestat intelligent TV kwa bang ohu tia ka ang hi giki o taka tiki ki dabuku nga ki pangga Johnson ahum ki kiti satu kaingi kia ngu nga oka gawa ki wana gwalo ki aidek ki i mandrak otakla ki tia ka inki gi kwa inka itong kasakundi diwi ki chung yi gi taha madlanga kumisi gi gang hisin ki chung aitani ki tisi ki tiang gen ka inki kaung kanini ka untisa ka unki gi ka ngukat ini wakandia ki mandrak otakla inki wa mestat intelligence ki kawadu misani kumalo hiti ki titkwa ngay sisi ki hi mestat intelligence vi kwa magani kune ki gi ya ki panga sentani ki kaung ka ifasin Tukwa ki diarta khaye hi ngalingu dewe ki aha ki gya ki tau ki dorpa nghi kaduna northwest gani kwa na ki Nigeria ki ka insi ki tawayam. Tukwa ngayi kisi tani ki kisa kui taka nghi bunga nghi hi ngkola ki ngokta yang hi kisinti ang gya ngkwa tukwa ngi tli ngok ki tawa dorpa ng. Taku ki kumisala ka tingkang wa in hali ki funda ngaw hong. That tani ku ki ngay u taku la chik tuin hi gigi amata gigi ki da chui si zikan ki kundi sa ki kan uli ye chimbwa taki ngasi wala wa faif irum tindi da sam ngay ngay ki ex ka FM

还讲，啊，这个，伊这款的这个物价，等于新不溜溜的英国这个，买两个公司，也弄这个啦，个这么溜溜嘛，这个这个，啊，这我等我给买那啦，是阿古讲啦哈，是我们生活里是个装个，是不哩是半个国啊，一半个国啊，我也跟一个公司，啊，第三，伊古拉半个。How tinggi ka departamen di ng higi ko asan pili sulit ko ni kuna kang hi awan. Ba i ka kalan di uwag kami tuligi ha ki provinsi ng di skola ki how tinggi ka ni kuna Firenze sa presindi higi a okui tegi ka kunda tso tang tuwa ki skola ku cinti Eli area ang halibukhang maili kang hi awagi kang hiya ga umakwa kogat isa tugolo ki kaw tegi a chang kang hati ki provinsi ki ka skola hong sige ako ite ki tuwe o nerti ki ka skola hong tena skola hong hi paling mga sumwa na dewey hi gi a wa yam mailing ang gi ki ako ite ki makuha ko ga agati sa 25 ki akhis di si sang kumisala ka at yu ki 4 ki September ta mailing yang takim dewey ang hi Dewing he gani gihai gya kamahi ati ya gani kwa ngkwa i ngi ati sa wana gwalo muku wana kusi ki skola. Ya gya kwa ki stel sala ng, a stel sala ngi gya akham sa u papilo ng wisi siya ngi si gya ngi watu wala ngi sa ati sa tu ka dewi ki gwalo ki skola ya timai ya tung uwa. Plumelo ki kapar ko, take on, ya ang hekya ang fulini, plus lagi municipality ti ki kawatwak ang, ta Vanderbilt Park ki Land Rose of Ghana gigi ngwa, kwa gigi ti sa tumuko kakakhan ngi mahali ki kandiya, tu yung fiyar ta kakawajit tawa ang si gigi ki salang halang hatoma ki kawai ki tsa, ki kang hi a uwa tindara ang hi ki wanan e, ki 16 million randi ki kawa, ki kang hi a uwa tohong ki municipality ti gigat inigayam. Hala sikit kong ati o ki vun sta khatam kwa ang hi si ka sa ati kwa ang kagiga ti sa ama sa ama at kwa kwa ang gamali ki kandiya tang lak o ang kanina ka ang hukula gya kandiya ifasin South Africa ki ka ati kwa ang gigo sa ang anong kanga kwa ang mawi kwa ang gi kwa kha tiya ka ang hi singgur ngay kwa khil flag fear ki giga ng mga gigan na u ki gani ki kwa ang hiya kwa zulu natal ki uko kumantam ki vun sa takakakate na akawa lugalo hong kwa ang higya kali uka kaya ka ang wa matuba-tuba mandani sorry mandani rain kunyoni hingwa ki lugalo hong gin ka higi kami kulam si kwa ang kwa apanga gani kwa ang vice man Dlamini, gyaw ko ite ki gangaw sa tina gyaw kala ka insista ka presinde ka tisa tsa ki nganit i ki galugalo ta gyaw ko ite ki ka o tatapalo hundu ta atrit kaya kama kwe ta ngaw ki tholi tani at tisa gye ki kawasi in ngaw ki tsawo gani kuna ta ki ngasi wala wa wasis ilong tindita sa mhming hea kwe damwi ki X ka FM.

Kame teki tuwe nisisi rek ama kwa XKA FM sikino te ubori ui nsekwe angati sarati yafta kapunda. Maganga kumisi he hasu ane a katikwano khana zire kukatikwana a nyama koteko kuntwa sa atakwatinu akitue hakwe a khana si khoti si ngyao sana musupie nye kwe a yako kha pere karakwatita kumisi sidika yaki. Katre mata hama kumisi a rakhtirma boyeseli matlanga nukwe atakwe karaswereta tako ang karata kana ikaw sa kaya kaya karata sika si tumko mangyaw sa nahim ang kaka amdik una ang yakta pera karakwit tata madlanga kumisi he ang katukwano nga kwa ang tauna tauni sa ka mboronga ang hisa na tingko he kwa na motitu he ang kikuro kwa he ang kumisi siki ang tuenzingyaw sa nati musupete ji ang atak ako tenu cha mutetwe oro khatata Gauteng su departemente sure kwe aka tukwanu khuna amusuka yo ka twik aye kuka nyamako amukunda si sure Gauteng su 46% sa se kwe khati yali er a lebohang maile site ku ncita ngo ji a swereta kwa khuoka ngo twa ka sane ka twa di kanka asure kiti kwe nyama te kuri susi amukunda siski hiti kita kumiye te si tibe wana ti sure a gausan ngo ngom santa te anga osuka maele swere ti si ngay kuwa kuwa kakani kwa

aka sana go etlwaresa na go 5 Augustus ye taga 4 September ka tloe go kongo maele aka taga se toka tebe tswana ntwa ngo ka ya hin kwena di a gana ka ete kara go yete ta gama aka te si agara ka sane tloe go aka te ma ba para musobo di go sanre ngesi ntwa ka sane tsa hinya te nta kaite nye ku a ta ku tuo a ten kuruta hi a ifuleni su unga o municipality tiki songhan e ka Vanderbilt Park su o landro se ka ka o ki siteta ngo twara ku kwas na ku kaye an twa ka sansa ngam 24 ta ku ri koma a wo ho himboronga a se di tsa an ka ba kara jao a ama te oro hita aki amboronga aminye ye tender a 16 million randi ko di a hautu ji tonga ta tie municipality ti ko ji a kha ku hi amboronga ha vunsta ha e ka su tsonye ho di ngo twai ku kha ki di ya ngo kai ku su ku tsa wa si ko mita ne amboronga ko a gwana mha ho hi ke kha ngwe bori su khiri o ha South Africa su o guru o a mon ka an ka tumbere mbere wa ha an ka ti kwano tsega tsu san ti di kwana a khiel flak firi di an khana an ka te bara a tsu ni sa tuo gwe jam ko jul natal sima u ma ta kono vunsta ka manta a an mukunda ma kwa sana gute ko bara tuo ti ki sinya sana te sana go a mbabat mbabat tuba mandeni rei nkoyani tahono atuo kinwe nga ojita maha nge swede kwe angakate ambere waiki wiseman dlamini taku angakate kwa nung antusa barak hom karatuo go 60% de size ye am siem kya kya rigyam ata no angakate kha khama si dao tama kain kain kwa gwe no kungazi ki tswesa ta makloi go ga no tswesa na tswe brege kwa ki ata te bore te khiri khiri ngon ga bana te bore tse tse go u kwamana te u tsamesiebe ireno xka fm ski

Unirtinsiva ngken nirabum chakia singim chawla ka nirintin munite gen hodum kunga sisge konkera do xkeven imdo ke tuto afid gen ngamta program yange ya wabilang saki ka program ke wala senki chawno atoge kum chakia kawinga wamta program tum chakia singki kum chatang gen hodunga agita wabilang sang na koyim heko wani chiki ge mta kia hongki nahang ngay ka ang skola tayong kita ke oi ta dewe ka chua dar di kwartal ke ka chua ngu tam chusi ma gita kala chua dewe ke dar di kwartal ke ka chua ngu muku ge ka longa sa uku ka tini ge he a kale wani mta kia sang ke kong ka chua kau kia kale kale tamang kamba kong ke ngui kia firi ngum ge tuwa nga wa tuwa naksa jen tuwa nda nga nga he kaw je nga cho ko ka nga wa tuwa naksa jen tuwa nda tam cha kia sang ki dar de kwartal ki ka cho nga ma ti wisi sa ma gita kala tuwa dewe ke vila ngo sa ki ka kala a ma niyo kwa sa dawa ki ka ya wa vila ngo sa kana kuna mchi ma pa nga wa o muda ka ya nga ya gya nga lungo sa kuli ti tata ma jala nga waya ke moku gika longa sa nti wisi si ma no da khatu moku gika longa sa kangala katina ya kita akali nga kwa mti ki ki kunga mti ki tisa ki gani wisi si dawa anu da khatu kwa ya wuna kang nga kwa da anu da khatu ondirti nang ya ge ya longa sa ka ike moku kunga gya kharati ngui nkwati ni kangwa kharati tang ngay wani me dui dui ke wana ikano ya wara purti ta ki te sing o kuliti ma dawa ke kawa kawa faka ka te ma dawa ke kawa kawa da ka te ma ke dong ka kasanga nati na gita hong ta ka kwa nga ke ka kwa nga ke dong wa ka ka kwa li ka ma zi ka kwa wa na nukla nga ke dong untang kwa kwa kawa kawa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ke dar de kwartal cha ng ka ng sing a fir de kwartal ma kan ya kwa ama tina ng kan ng ng kana he a ke wana ma tina ng de ke ya fir de kwartal ke ya cha ng wa ka sang ko hen cha tang ke kwa ya ka ng cha program ke kang se ni ke ko ma se dam cha program ka ni ke yin gitang lam chula kung ayam chikia sikamak ay hige ya kawin nga kafit ka nga program ngay hige gilang ko hige akala tom chaki siwiri gano kuna ta kita sikamak adam chaki asam ki wilong sa wati nga uke hige wilong sa wati ke hige kwa wati kwa ngay ta kawha hige nga mhega gim wanti hige ya kong ta kuya ta tra kuya ngay ta sa kuya kama kuna ngantika kuna ngantika kula ku ehe bilungu sa kuwa tikuwa nge wani asa tikuwa nge ka mwana ehe gia ya ma jala ku ehe ya sengka nga kongi wala gia mwana nge ehe ahana hiya wana ka tosi ku ehe ya kula ku ehe ya sengka nga uku mtetangi kwa ehe ya kango kaya mta program ki kansi ni ki kumasi ta ko ni mta program gita kastram chola tang ni mta kyang kha kamba mta ki kong ki ahin dia ta khamun ti ki hang yim ta ni ge si kama ang wa mta program ying ki awa vilang sa ki kho ta ko ni mta program gita kastram ta ki wala ngai ta ki dela si ka van kai dawa ge ya long sa o wala ka tom hang sang yama gita ni ngalong sa ngam giko he yang lita wa dati sa a o katila si kati he kamas kula to ang mga gati sa a kaki golo ta kagi wala cha wala ko ta ati sa ting numa kula ka he panang waka chang ting numa kula ke bilong sa kwa ki hana kya wacho kangala katina chiki gya kwa sa he ang nga dawgi ngam kaya ki ulo kama kya wa tanga gani isinke malakala kwa tigia itanga chukuna angu nga kage kuna tisa wakwe kagia wawane tisa nga kwe kawa tige watijala ke anghe kulite maa gita ngutamu kawa tige watijala ke a wana
khula si ke gehe kumtuka e ya twa hasatika kia khula kwa okweka ki ya wa mtetangi kwa ya kango kita mta program ki kangsi ni ki kumasi tamasika ki tawa vilongo sa ki ka chwang muna kwa vinkas nga chichate ma agita kam ya hea wa studi kia vinkas kam tagi asin kwa ka tinia wala ngaw him tagi asiga maklaim ati uki kwa mtagi ya kwa ngawa mta program ikra fidika ngawa program ngayong kito ngayong kuta kita asiga maklaim ngawala sa yung kichwa ngayong mta kwa ngawa mta fidika ikto

Xa temono se kota teki tin niyaxe amako 14 gum 14 minute tswaje ngiakarakwa ha gwanamxa te tuan taya darana kayate hinti temo nata ikara te utuan jisye kosi khari gota akwana ika garo ngu te ikwema tema Azure SA Dakalo.

0: Zina taki den onkwena te ya tsema te tsanne ante khana o tsani ki tsema ka ka te si stando sami tate ata jina onkwena tsema na ya ha ya khri khri ngwe tsamme ngqes ka temono nye khe ama kota ach en 20 minute tswa jeng ya kra kha ha tswe 32 gum 32 minute ji Bresenaha yang ko tineri ki te kana ko tau ka eja te tineri program sto kunsa kaya ti a ka goho he te u life crossing he ti sport ti anesi oka tin ki te ma ko tau ka eja ko ko ko kun gwe te ta mie te nti mie te tsame ti khano sport te kom ta khon ti gwinu ka eja ti kun khota ata te we ncenxe twa sahinqe atin si u 30 o tsakiti nenye mahok e jate ku sahin 30 kwa kha te ana kwa te tsantse u sate u te seta te tsare ko jaro tsare he go qo am se tsuru tsuru ta gao kwa teng kwa ka ncenxe ska te tsa ko ma heni swarti mseta twangwe heni swarti te swere ma gwe na ta kha ma te se ya ai kwa he na u go je kha ma muwe te kire karata Adom je te kom no te mo na ta nde go je ene swarte te se ta ya kham kae ko ente te ka ja romata re na ta I kra te se ya ko nye tare tare kare kham e ya yo kham ki are bere kham so akwa den ki garo nu hone ten siwa ko ta hono nye kha fm siki na ko tuwa ko darati marcus je tembo mse ta ka de tuka a 12 re kama te kwa kha tino tota te se khere khere ya gwem Sama venka mchan ma te dangwe kha tu te klema ku ankasi Bailando
1: Venka Songs of the Andra on the bed